0: gangariyar ɗanɗano domin jirka daddaɗin miya da jollof yi zaɓi mai inganci. Zaɓi gwal, zaɓi dunkulen Terra Gold.
1: Dunkule ɗaya dama mara iyaka, Terra Gold.
2: A sai maganin basir, ƙaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gyamban ciki, shanye wallakar jiki, zazzaɓi mai taɓa ƙwaƙwalwa, gagara maganin asibiti da saddabar likita.
3: Kai malam, wani irin sirri ne haka? Ba gwaji, ba tantancewa, kawai sai haɗiyar magani da samun waraka?
2: Walai kuwa, ainihin namu ba irin nasu bane.
3: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙe ka riƙa ɗurawa mutane anya.
2: Malam, ka ga mu nan, muna ba da maganin komai, ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada, nan ko akwai araha. Wanda yocin in kun je asibitin ma, kukan dawo gare mu, nan mu akwai rahusa.
3: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya. Su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata, daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
2: Guji sayan magunguna barkatai da ba su tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani.
3: Wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambam.
4: Kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman.

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: الله الذي خلقكم من ضعف الله شيء يحلشكم دغ روني لوكتن دا aka haife ku kuna cikin rauni ba za ka iya ciyar da kanka ba ba za ka iya shayar da kanka ba ba za ka iya wanke najasa a jikinka ba inda gobara zai tashi Allah ya sauke ba za ka iya gudu ka ce cikin kanka duka waɗannan abubuwa sai an maka sai an ɗebi ruwan wankan kuma a maka wankan kuma a ɗauke ka daga inda aka maka wankan thumma ja'ala min ba'di ba'dan min ba'di ba'din quwwa. Allah ce to bayan wannan raunin Allah ce sai muka shigo maka da ƙarfi yanzu kuma zaka yi makanka zaka iya yi ma wani thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'dan wa shayba. Allah ce bayan wannan ƙarfin Allah ce sai muka sake dawo da sabon rauni da kurkura inji Allah kaga rauni biyu ƙarfin ɗaya ne iya wannan ɗan tsakanin arma anan ake moran rayuwa iya ɗan wannan tsakanin da za a ce maka daga shekara 20-25 zuwa 40 iya waɗannan shekarun duk abin da za ka yi mutum abin da ka yi in likita kake so ka zama in me kake so ka zama in me kake so ka zama in alaramma kake so ka zama in me kake so ka duk a waɗannan lokaci shi yasa su ko ranar alkiyama tambayan su suna daban za a tambayi mutum akan rayuwarsa duka kuma za a zo a tambaye shi akan samartakarsa me yayi a lokacin annabi yace la tazuluka da mabni adam min inda rabbihi yawm alqiyama hatta yus'ala an khamsin kafafun bawa biyu ba za su fushi a gaban Allah ba ranar alqiyama sai an mai tambaya akan abubuwa guda biyar an umrihi fi ma afnahu za a tambaye shi rayuwarsa a me ya karar da rayuwa Allah zai tambayi mutum yace shekara 70 ko 80 na baka a duniya kamun bayani me kai a duniya har shekarun suka kare wallahi sai kai bayani zai ce maka shekarun da na baka a duniya kamun bayani me suka kare in zuwa kasuwa ne kai mishi bayani in zuwa office ne za ka mishi bayani in gona ne za ka mishi bayani shi dai zai ce ka mishi bayani me kai kai a duniya har ka cinye waɗannan shekaru 80 sai ya ce wa an shababihi fi ma'ablahu sannan kuruciya su kuma za a yi tambayarsu na musamman a me ka tafiyar da kuruciyarka wataƙila daga lokacin samartakanka zuwa shekara 40 ko 45 na rayuwarka Allah zai ce ka mishi bayani waɗannan shekarun a me ka tafiyar da su wani za ka samu wannan shekarun sun kare ne a harkar sarar suka wani a harkar shaye-shaye wani a harkar daba wani a harkar zuwa club wani a harkar ƙwallo wani kowa da irin abin da ya tafiyar da su wani kuma akan harkar alqur'ani da su shi yasa lasisi da za a ba wa matashin da ya tashi a harkar addini ranar alkiyama daban ne da na kowa wanda a harkar kuruciyarsa shi addini ne to matsayinsa daban ne ranar alkiyama a kanka wai wanda ya cinye waɗannan shekarun kuruciyar shi a harkar addini sallah baya wuce shi karatun alqur'ani baya wuce shi zuwa wajen wa'azi ayyukan addini baya wuce shi to matsayinsa a ranar alkiyama daban ne Allah ya ce to mun sa mutum rauni sai muka kawo mishi ƙarfi Allah ya ce sai muka bi bayan ƙarfin da rauni kaga dan adam yana rayuwa ne akan rauni biyu ƙarfi guda ɗaya to amma cikin rahmar Allah wannan rauni da zai biyo na bayan shi abinda ka cinye na farkon akai akan maka alfarmar raunin baya idan ka saba da sallan walha ka saba da karatun alqur'ani ka saba da waɗansu ayyukan alkhairi wannan shine ka tashi akai lokacin da raunin ya zo na rashin lafiya ne na rashin karfin yin wannan abun ne annabi ya ce za a ci gaba da shigar maka da shi a cikin fayil din mutum ne ma'abucin azumin litinin da alamis sai ya zo ya gamu da jinya rashin lafiya ulsa ne wani jinya ne wanda ba zai bar shi ya azumin ba annabi ya ce ubangiji zai ce duk ran alhamis a shigar mishi da azumin duk ran litinin a shigar mishi da azumin kuma annabi ya ce abinda mutum ya rayu akai akai yake mutu galibi abinda mutum ya cinye kuruciyarsa akai akai karshe yake annabi ya ce kuma abinda mutum ya mutu akai akai za a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye wani matashi ya ajiye wani daga cikin sahabbai yana mishi wa'azi yace mishi iktanim khamsan qabla khamsin eh annabi yace mishi bawan Allah karibaci wadansu abubuwa biyar kafin biyar su cimma annabi yace mishi ka dage kai amfani da damarka ka ganimanta ka mora wadansu abubuwa biyar kafin wadansu biyar su cimma hayataka qabla mautik ka mori rayuwarka kafin ka mutu moran rayuwa shine addini wallahi man sakir duk abin da mutun yayi a duniya in ba addini bane wallahi bai mori rayuwa sa wallahi bai mori rayuwa sa ka duba yadda rayuwar take cike da issues yaushe zaka fita a wayannan matsaloli wancan koran wancan hukunci a daure wannan hukunci a daure wannan hukunci a daure kai ma ka kunto a daure haka ne tun tasowanka kake cikin gubarmaya yau girma ya shigo kana cikin gubarmaya yau shi zaka gama saboda kai duniya ka mata tsiya ka ma duniya tsiya ka yaje amma in kace buga duniya zaka yi ka maka tsiya haba mala ita ta ga su karuna ta ga su hamana ta ga su namrud ta ga su fir'auna ka mori duniyar ka tsaya kai addini ka mori duniyar ka tsaya kai addini ka mori duniya ka tsaya kai addini annabi yace mishi hayataka qabla mauti rayuwarka kafin mutuwa sai yace mishi shababaka qabla harbi samartakanka kafin tsufanka akwai ababan ababa da yawa da a samartaka da kai idan shekaru suka shigo ba zai yi kullum muna maimaitawa in ga dattawan nan mutum ya zo ya dan zauna a masallaci ya dan yi karatunsa ya dan yi tasbihinsa da sauransu shi matashi sai dinga ganin kai kaman baka walawa shi bai san wannan dattijan abin da ya sani a garin nan shi bai sani ba duniya ce kawai ta mai da babanka haka ne duk wannan inda kake shigan duk ya shiga tun kan haife ka to duniya ce kawai yau yau yau sai ka ga wata ran yayi sati guda wata guda a iya anguwarsu in magariba ce ya dan fito da tabarman sai sauna kar ka dauka duk wani a wace wacen nan bai sani bane a shababaka qabla haramik annabi yace ginaka ha shababaka qabla haramik annabi yace ginaka qabla faqari wadatarka annabi yace kafin rashin ka idan ubangiji ya ma arziki ya baka dama na dukiya annabi yace kai kokari ka more ta annabi yace kafin ka rasa ta kafin ka rasa kayi kokari ka more ta morar dukiya shine sa ta a hidiman addini da kuma taimakon bayin Allah sa ta a hidimar addini da taimaka ma bayin Allah idan kudi ya kare iya manufar kudi shine a gida gida a sayi mota baka more kudi ba in dai manufar kudi shine kawai a dinga gina gidaje ana shiga motoci iya manufar kudi kenan mai kudi bai more kudi amma waɗannan suna cikin harka na jinya a sai a musu jinya wata har ta mutu ko su juda ta sai ta maka addu'a ko su juda ta sai ta maka addu'a ƴaƴanta sai sun maka addu'a wannan bayi da shi wannan na cikin halin kaza abu kaza ba zai yiwu ba dukkan sa dukiyar ka tana gudana a ciki to nan ka mori dukiya faragaka abla shugulik annabi ya ce ka mori lokaci da kake da shi kafin abubuwa su maka yawa kafin da dattawa idan suka ga matashi ya dan yi tagumi a can to kai yaro da kai me ne na wani tagumi kin sai ka ta to shi babban wani abu na tsayi na a ce dan da daban ne eh a shi rigimar daban ce to tun kana zaune lafiya annabi ya ce kai amfani da dama kar ka yadda wai ka rasa me da kai wai ka je kana giya akwai lokacin da gem din kyauta in an baka aka ce danna ba kai zaka danna ba to kafin lokacin ya zo ka fita harka ka kai abin da ya e kafin lokacin ya zo kai kokari wannan raran lokacin kar ka kashe shi a banza karke daka shi sha banza kai abin da zai amfane ka inji annabi Muhammad alaihi salatu sai hataka qabla sakani annabi ce ka muri lafiyar ka kafin rashin lafiya in kana da lafiya akwai abubuwan da za su yi wo in baka da lafiya akwai abubuwan da ba za su yi wo yadda muke magana da kudin nan yanzu akwai wani a asibiti a kwance ya fi wata guda ko bakin gefen asibitin bai taɓa wani so ba a iya ƙaryar asibitin yankin kai ne za ka yi tafiya ka je gari kaza ka dawo ka je gari kaza ka dawo annabi ya ce kafin kai ma ka yi wannan kwanciyar ka mori zirga-zirganka lafiyar ka mori ta kafin rashin lafiya to alkawari ne tsakaninmu da Allah ba shawara aka baka ba ba zaɓi aka baka ba duka mun yi alkawari tsakaninmu da ubangijinmu cewa za mu tsaya mu yi addini tsakaninmu da Allah Allah ya kafa mu shaida akan kanmu da kanmu kuma ɗan uwa mun ji Allah ya mana togaciya cewa kada fa mu je mu haɗu da shi ranar alkiyama mu ce mishi mun shagaltu ko mun rafkana ko mun manta wannan alkawari da yarjejeniya da yake tsakaninmu da shi kuma ya mana togaciya cewa kar mu kuskura wannan alkawarin mu musanya shi da wani abu na rayuwar me yasa yace domin abin da yake wajensa shine mafi alkhairi akan duk abin da zamu yi ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi ba abin da ke gare ku zai kare in baka ga kare wasa wani zai gare maka inda a ce zaka aifi yaya 50 kuma yaya 50 din dukka mutu ka bar su a duniya akwai wanda zai gane maka ran da za a yi sallar gawan autanka daga ran da aka daga shi kuma duk dan da ka aiba kun kare a duniya kenan ranan zai zuku bare su ba zai su ma inda kum yanfal wa ma inda Allah ba wata ran sai an wayi gari a ƙaryar garin nan wanda ya san kama ya mutu duk garin sai an wayi gari ba wanda ya isa ya tsaga hannu ya ce ya san ka yanzu duk garin Bauchi akwai wanda ya san Yakubun Bauchi to ba a yi malam Yakubun ba ne an wucewa kawai yi haka da ka zo ka wuce sai an zo duk girman garin ba wanda ya isa ya tsaga hannu ya ce shi ya san ka ka wuce wanda ya san ka ya wuce kuma yadda ka gama farki haka abin zai fara shi yasa na daga cikin sunna shine an taqumu lillahi masna wa furaja kuma ta tafakkar zaman

Allah madaukakin sarki ce kul innama a'izukum bi wahida ina muku wa'azi ne kace musu ina muku wa'azi ne da kadaituwar Allah da kalma daya shine ku kadaita Allah da bauta kar ku yi tarayya ba ina muku wa'azi ne da wani abu guda an taqumu lillahi bahta wa furada thumma tatafakkaru ku tsayu don Allah bibbiyu Allah yake ko mutum daya ku je ku yi tunani wai mu zauna da ni da ahramma mu yi nazari ko kuma kowa ya je gida ya zauna yayi nazari wannan nazarin karantaswa ce ta addini ka dinga samun lokaci naka Allah yake naka ka samu wata ranka ware minti 30 ko awa 1 wuken kawai abinda zaka yi a ranar shine a awa 1 nan za kana so ka tuno dattawan anguwanku da suka mutu ka dinga bi baban wani ya rasu baban wani ya rasu mahaifiyar wani ta rasu mahaifiyar wani ta rasu ko matasa ka samu lokaci na tuntuntuni ba za ka gama wannan nazarin ba sai ka ga kama kanka wani yanzu wani sa'an ka ne tare kuka yi firamare da shi yanzu kashinsa ya yi fari a kabari kai da kake duniyan kuɗi ka bayar aka barka yanzu kashinsa shi ya yi fari a cikin kabarinsa kai kuma ga kanar ashe ya kamata ka fahimci abinda ya cin mishi zai cin maka Allah ce to ku dinga nazari ku dinga zama kuna nazari ku tattauna ku kalli rayuwa ku kalli fadinta me ka samu me ka rasa me ya rage maka kai tunani yanzu inda zaka je ka zauna da ƴaƴanka ƴaƴanka ai su suka fi son ka ko ka ce musu a tunaninku yanzu inda a ƙara mun shekaru inda a yi shawara da ku shekara nan kuke so a ƙara ka san nan ke ce maka shekara sun maka sun ai ƙarya maka kana da shekara 60 ko kana da shekara 70 kuma yace maka 50 ko 70 ai kafin kai shi ma da yana tsoron kai haka ne saboda haka idan ka duba baya ka kalli gaba ka san tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya ka san tafiya ta yi tafiya ko da an maimaita maka 50 din ko 60 din ko 70 din wataƙil ba a daɗin rai zaka zuke su وبعهد الله أوفوا الله يجعل الكوارين الله الله يجعل كوارنا الكوارين دوانا مثلوني دزاسي ترنكي مطن عدم ما جننسو شيني كوارنا الكوارين الله

Shirin labarin wasanni aka saurara daga nan biyar C2 FM a kan mita 94.6 na zangon FM. Idan Allah ya kai mu gobe za a saurari wani sabon shirin. Nan ba da Juma'a ba za mu kawo muku wato labaran duniya cikin harshen Turanci, amma kafin nan a ci gaba da shakatawa da roƙo.

0: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin zauren masu sauraro. Shiri da hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC ta ware don kungiyar masu sauraro a tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraron na bai da makon da ya zo kafin wannan, ya ji mu tattauna da wasu daga cikin shugabannin kungiyar masu sauraron gidan rediyon BRC Bauchi kan gudunmawar da kungiya suke bayarwa a cikin al'umma. A yau shirin namu zai tattauna ne kan wannan yanayi da muke ciki na zafi. Domin tattaunawa a zauren namu na yau muna tare da Kwamar Abdulhab Bawa Shehu wanda aka sani da Baba Wacar su kofaran. Kwamar, muna maka marhaba zuwa.
1: Ina mana fatan alkhairi.
0: Da kuma Naja'atu Kabiru Jaja Hajiya Raja, muna miki marhaba zuwa.
2: Barka
0: dai. Buhari Dauda General Buhari, muna maka marhaba da shugaba cikin zauren.
3: Assalamu
0: alaikum. Ni ne jagoranci shirin shayarwa da Miya Hatch. Ba tare da bata lokaci ba Kwamar Babawo, ga mu a cikin wannan yanayi na zafi. Zafin bana kusan ya dan bambanta da irin lokuta da suka wuce a baya. Kudin matsalolin da yake faruwa musamman a irin wannan lokaci a gidajen da suke dan fitowa waje, su dan fito su sha iska su kwana a waje, kuma ana samu dan matsaloli na masu dauke dauke. Kuna waje kuna dan shan iska, yara kuma masu satan waya da wasu abubuwa makamanta ka, sai ka je wa shiga da safara ta talan an nemi waya a rasa. Ko ta bangaren ka wani irin shawari zaka bayar ma al'umma, tunda ba zai yiwu ga zafi kuma ga dan matsalan wuta da ake fama da shi, ka kunshe kanka a cikin daki za a iya samun matsala na cutar sankarau ko wasu irin matsaloli, ta yaya mutane da su la'akari da wannan yanayi da ake ciki wajen daidaita al'amarin zafin?
1: To gaskiya da farko dai ina muna fatan alkhairi ga wannan shirin da aka dauko magana akan lokacin zafi, wanda daman ita yanayi ne wanda zaka gani al'umma suke yawan kukawa sosai, saboda ita idan ta shigo ko ya kullo yana tahowa da cututtuka sosai, wanda zaka gani kamar yanzu inda ka yi tambaya akai a wanda lokacin zafi shine zaka ga al'umma sun fito abun kwancinsu a waje don su samu sararin iska, wanda shi ne zai daɗa ƙara musu lafiya a rayuwa. To mutum ya ɗan kwanta a waje, sai akwai irin waɗannan matasa, waɗansu ana kiransu 'yan sanda, waɗansu ana kiransu 'yan tokara. Duk waɗannan abun mutum ya ɗan kwanta, sai ka gani sun zo sun yi wub ma mutum. To kaga abun nan dole zai bata mutum rai, wanda yana kokari ya samu lafiya, me lafiya saboda iska ya samu good ventilation. Amma waɗansu kuma mutane sai kaga sun samu mafaka ne a irin waɗannan abubuwan, suna zuwa suna sata. To kaga duk wanda zai irin wannan kwanciyar ya zama ya ajiye wayansa a guri mai kyau, ko kuma da jaddadawa zaka ga yara, akwai wanda shi kuma na irin kamar iyaye mata, sai kaga yaro yana matukar son zai sha ruwa. To kaga zafi ne ya zo, to shi ma ya kamata iyaye mata su dinga zama kusa da ruwa. Dan malaman fannin kiwon lafiya sukan iya cewa mutum da safe ma idan ya tashi ya fara shan kofin ruwa, to zai daɗa bashi wani nagarta a jikinsa. Tunda mun shigo yanayi kuma ai ba za a fasa ba, to kaga dole ya kamata al'umma su ma su ba da gudumawa wurin inda za su ba mu kansu koshin lafiya.
0: Hajiya Naja, bangaren ku na mata, ku ne kuke ta'ammali da girki, kuma girkin nan wani abu ne da shi karan kansa, ko da a lokacin hunturu ne ana samun zafi, to yanzu kuma gashi lokacin zafin ya tsananta, kuma ya shi girki wajibi ne dole sai an yi shi. Ta yaya kike ganin zaki kira wa mata wajen, kamar yadda baba ya magana ana bukatan shan ruwa akai akai, wajen yadda za su tsara girkin su a wannan lokacin?
2: Tunayi a cikin kitchen ko ka suna yawan zama a cikin kitchen din, daga zarar sun yi abin da za su yi su yi hu, saboda idan shinkafa ne kin rage shi zuwa kake zana, sai lallai dole yaro ne a gabanki sauke shi. Idan kin yi abin da kika wuce kusa ke zauna a kofar kitchen in gizo ta biya ya sha iska, kuma kuna shan ruwa akai akai, tafi yankin tashi ki sha ruwa da dare ki sha ruwa.
0: Buhari, akwai masu sana'o'i wanda suke da alaka da hidiman wuta su ma, kuma musamman a wannan lokaci da zafi da kusan komai ya bushe, ana samun daidaikun labarukan gobara a wasu lokaci, sai a rasa ma menene dalilin da ya ja wannan gobara. Misali, in zan ba da misali, akwai kamar masu irin sai da kosai ko awara a bakin titi, akwai masu sai da irin tsire ko shayi a bakin titi. Idan sun gama sana'arsu ba sa kashe wutan yadda ya kamata. Ta bangaren ka, wani irin kira za ka yi masu yin wannan sana'a wajen tabbatar da sun tashi kafin su bar wajen, sun tabbatar da wannan wutan da suka iya amfani da shi ya mutu gaba daya.
3: Ina da zan yi ga masu sana'a kamar inda ka faɗa yin shi ne kamar masu sai da nama wa wanda suka kai har kamar 12 dare ƙarfe 1 dare ka tashi ka ranka ba sun bar umbudu in gaushi ba su kashe shi ba ko sun kashe ba duka ba sai magana ko da masu kuma su tsaya masu awara ko masu kusan wanda suke yi a bakin hanya su suka kai tashi saboda shi irin wannan kuma ga abu kalilan ne kai iska ya kada sai ga abu ya faru to ina ba da shawari gaskiya magana masu sha'awa masu irin wannan sana'a lalle su tabbatar da in suka tashi tabbatar sun ja gaushin ko mun kashin gaushin su kashe shi dan gudu abin da ka faruwa bayan su kada kuma akwai masu gidan burodi ma ka da tana bai da wuta su kuma wutar su wanda kai wannan shine mawuta na gaske
0: ka je ogu kuma awa uku da cire shi zaka ga zaka ji dimi
3: lalle lalle wasu burodi na ba su shawarin cewa su ma in har sun gama dan suka fara gasa ogun din tun cikin dare da su tabbatar sai in sun sa wutar ma suna zuwa in mai aikin ya tashi in karge kunna karfe 12 karfe 2 zai liga karfe 3 zai liga har ta bar ciwon ba wani abu da zai faru kuma suka zo kashe shi bayan za su gasa gure da lalle su tabbatar su sun kashe shi saboda gudun dan suka a balo dan kamar a rafe jori ne da ka samu dan gudun kiyaye abin da zai iya faruwa a
0: bayan eh kamar babawo idan na dawo gare ka wannan lokacin zafi kamar yadda da suka fara magana akan yanayin kwanciya akwai yan uwanmu na karkara da Allah ya azurta su da wadataccen fili su ba su da matsalan masu sace-sacen amma akwai sauran halittu da muke da su wanda su ma zafin na da musu irin misali kamar su maciji kunamai da aka ga wani lokaci ana samun da dinkin labarai mutum ya kwanta ka ga an ce maciji ko kunama ya cije shi to musamman a wadaidai wani lokaci wani irin kira za ka yi wajen yanda za a yi mu'amala da wajen kwanciya
1: to gaskiya dan jarida ya ji dadin wannan tambayan da aka mun sabi da zan ce su ma wa'annan dabbobin kenan su ma ai suna nema dan su samu su rayu ne to idan suka fito za ka ga shi musamman yanda yake magana maciji ma bai son zafi sosai dan a rami idan ya ji rami da zafi gobe ke fitowa a wuraren da suke da irin karkara dan shekaru baya can dan iya fada lokacin da nake makarantan kwana a FGC Buni ya Federal Government College kenan a yadin Buni a Yobe State kenan to su garin da yake wayannan wurin yawanci sahara ne to in ka ga kunamai dan akwai duk kowane dalibi bayan ya siya abin da ake iya su suke tafiya da shi makaranta akwai wani bakin dutsen da ake siya mana duk kowa ke da irin wannan zaga a cikin jakanta na makaranta traveling bag din su kenan ana sawa sai ka dauko katifan ga irin na makaranta an shimfida gari yana wayewa ana dagawa ka za ka yi ta ganin kunamai sun daddaga karin su haka fa duk a wannan wurin kuma abin da nake ga makarantar kwarin da yake federal ne maza da mata ne wata ran za ka je a hostel din mata za ka ji ana irin wannan ihu wannan kunama ko maciji da kuma duk irin wannan abubuwan da yake su gurin sahara ne in zafi yayi za ka ga wuraren wurin kada wanda yake yi da rashin lafiya sosai ga irin ciwon bakon doro duk irin wannan abun su ma su dinga tuntuban malaman kiwon lafiya ko kuma irin wayannan kananan a garuruwan karkara sai kaga kuma a takaice dai zan ce ba su da irin asibiti to kaga irin wannan asibitin shi ma kansa za ka gani yakan iya taimaka musu dan su samu gurin kiwon lafiya to ina kiran duk irin wanda za su fito in za su kwanta a lokacin zafi wanda suke karkara su ma su dinga kula kuma irin sai ya zama kafin ma ka daga katifan ko abinda zaka shimfada dan ka kula dan mutum ne yana dagawa sai ka ji an samu wani sabani wanda ba a so a fada
0: Bahari General idan na dawo gare ka muna dab da samun saukar ruwan sama kuma a so da dama wani lokaci aka samu an samu ruwa ɗaya biyu a samu ambaliya saboda totoshewar mu gudanar ruwa hukumar kula da ambaliyan ruwa na kasa wato NAMI ta fitar da wani alkalama cewa ana sa ran jihohi 18 a Najeriya za a samu irin wannan ambaliyar ruwa sabila da toshewar magudanar ruwa da wasu matsaloli da yake jawo ambaliyar ruwa to ta bangaren ka wani irin kira za ka yi wa mutane musamman kafin ruwan ya sukan kama wajen gyara magudanar ruwan su da muhallin su zubar da sharar da ake yi barkatai
3: wallahi yanzu da wannan tambaya din ne kamar yadda ka tambaya lalla na ji kamar nayi nisa dan an yi ruwa na biyu in na farko a jago tana ce da maza sunan gondar ruwa dan gondar ruwan inda ta take da munafi dan ya sanin cewa akwai yaran da ke a gondar ruwa dan gaskiya akwai angondi da yawa duk mai sauraron gidan jiwaji a gaban da suka kai 10 zuwa 15 daga nan wancan makon zuwa wannan makon da suka yi yaran ba kamar akwai mabuga inda da rike da su angondi da ka kuma an ba sun samu goyen baya na gwon ba sai ba dan kuka ce da ku yi kuka rubuta musu za su ba duk gudumawa kayan aiki da mota ko tura shi wata hanyar su kwashi gaskiya wannan kamar akwai bayan mun ga square ma kuma already na ga akwai mun ga ruwa da babu bane wannan ruwa ne cewa har won ya su har saman bakin wannan kuma su ma sun kubasa lalle sun yi wannan gyara ga farbeto ruwa wanda ba su yi ba wanda ba su shawari sai su motsa wanda ba su yi ba sai da abin da kowa ba ya san dan ba ba masa hanya ba ga sai ya yi hanya kansa sai ka tsira ruwa kuma ba shawari a wanda suke da ganin ruwan ne kamar yanzu sai ruwa dole su yi kokari
0: jaja idan na dawo gare ki ana samun iyaye mata da suke tsaftace cikin gida dan san tashi fitowa da shi sai su tura kananun yara su ce ku je ku zuba a bakin titi ko a bakin kwalbati wani irin kira zaki yi wa iyaye mata wajen tura yara masu hankali a duk lokacin da suka tsaftace cikin gida
2: kasiya shawarar da ba iyaye mata shine san mu wasu a bayar da shara yana zuwa yana zubarwa har su bayar wa ƙaramin yaro wanda baya da hankali wanda zai bar a cikin magudanar ruwa tunda gari ana cewa ga yanayin
0: ambaliya
2: ya kamata a bayar wa babba mai hankali a gida haka da ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara goma ɗan shekara biyar haka nan duk ba za su iya kai bola ba a irin manya ne kamar ɗan shekara sha haka wanne ke da wayan da ya san bola ya san mai kyau ya san mara kyau ya san gafa ina ki tara tara kage zuwa magudanar ruwa
0: babawo ban sani ba ko kana da wani tsokaci da kai musamman akan wannan matsala na ambaliyar ruwa da na toshewar magudanar ruwa
1: ai akwai wagangani wanda a takaice duk da kamar inda shi Buhari jana da ya magana wannan gurin baban gidan su kwaya gurin shatalaitalan nan gaskiya guri ne guda kuma idan yayi za ka ga ainihin kwata da ti sosai irin abin take away din nan wanda idan kaga gurin baki kuma za ka iya cewa wannan gurin ga gurin inda ake taro ma na gwamnati tunda babban wuri ne inda ake to kaga ya kamata ya zama inda ake gyara magudanan ruwa su ma ɗan kansu ɗan ɗan anguwan su dada kamar yanda ya magana na gani saboda zan ba da sheda ta gurin lungun gurin gidan su yau na yi ta gurin wannan bayan baban gidan su kwaye da za ta shiga anguwan dawaki na ga wannan kwalbatin yau ta gurin da juna ga an kwace shi saboda ga kuma gurin gidan burodi kaga shi ma yakan dada idan haka lafiya idan ba a gyara wuri ba wanda gashi akwai gidan burodi a wurin kaga zai dada shafan lafiyan al'umma to naga sun gyara wannan abin ya yi kyau ya zama kowayen su angwanni kamar yanda ya magana haka ne ba sai fa suna bada gudumawa duk wanda ya cito ya kamata kowa ya dada bada gudumawa a anguwarsa ba wai sai ya ce wai yana jira dai aiki wai gwamnati za ta ba shi wani abu ba kafin ta ba mutum idan zazzabi ya kama mutum kudin da za ka cire kai amfani da shi
0: amma kafin mu tattara namu bare general bari mu dan shigo da muhawara a wannan maudu'i namu na zafi kowane shekara akwai yanayi da guda uku Allah ya kaddara za a yi akwai yanayin zafi yanayin damuna yanayin sanyi kai a wani irin yanayi ne kafi walwala ko kafi jin daɗi
3: yawan magana ne yanayin da ke nufi jin daɗi shi ne yanayin sanyi
0: kai kafi bukatar yanayin sanyi
3: da sanyi za ka shiga ɗaki ba ka da bukatar huta ba ka da zaka kuma har ka makara
0: har ka makara ne na ja'atu jaja ke wani lokaci ya fi miki daɗi
2: ya sanyi
0: ke ma
2: ya sanyi shi ba ciwo
0: kobar baba kai ma kana tare da su kenan yanayin sanyi
1: eh zan ce lokacin damina kuma jaja barin ga miki lokacin sanyi kin ga masu ciwon asma saboda mata na tana fama da wannan lokacin na ka abin da sai
0: to Allah ya ba su lafiya ni ma ina da nawar ra'ayi amma dai kafin ina ra'ayin za mu tura masu sauraro su ma su tura wanda nasu ra'ayi lokacin damina lokacin sanyi da lokacin zafi wanne ne suka fi jin daɗi suka fi walwala kan wannan lambar waya kamar haka 0907 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 yau tare da
3: Abdullahi Janar Turakin Marafin Sarkin Lere.
1: Ga Abdullahi Bawu Shehu.
0: A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC, karkashin jagorancin Umar Muhammad Shira, mai kula da shirin a kullun Tuka Emmanuel Manzo, ni da na gabatar Sha'ayawa Adam Yahaj na ce mu tara wani mako.

0: kuma suke amfani da su don su miƙa saƙo ita ma kanta gwamnati su suke gadara. Shi yasa ba mun yi ƙasa a gwiwa ba, muka ga cewa bayan an kawo mana yasin abubuwa daga sarakuna masu martaba, kuma gwamnati ta kafa kwamiti iri-iri wanda ya kasance yanzu masu wada tsaki wanda ba su gasa goma-goma ba daga kan kowane ƙaramin hukuma suka zo nan, daga kan 'yan majalisar tarayya kamar majalisar jiha, shugabanninmu na siyasa da na mulki da sarakunanmu da kuma kwamishinoni da sauran da shugabannin ƙananan hukumomi, don kada ya kasance mutum ɗaya ya yi gabansa ya yi abin da za a yi kuskure wanda za a yi ɗan da na sani. Shi ya sa muke irin wannan abu ko da yake doka da muke da shi ya nuna cewa gwamna ne zai yi, to gwamna ma mutane ne Allah ya sa suka yi shi kuma ku ne. Shi ya sa muke tara ku mu tattauna mu dudduba don ba mu san kowane saƙo da lungu ba, ko kuka sani ko za ku taimaka. Idan abin da muka yi akwai wani kuskure to kuskurenmu ne duka. Kuma idan wani ya ga an canja shi bisa kiyasi ko kuma tunanin masu wayannan al'umma da suka taru a nan masu wada tsaki, to kada ya ɗauka an ƙi shi ne, an tantance ne, an duba wasu dalilai na cancanta da kamata da kuma wato abinda zai zamanto mai amfani wa al'umman da aka ce zai wakilta. Wannan gaba ne mai amfani na wato masu gunduma wanda dole ne sai mun fito da mutane wanda za su wakilci mutane da cikin kina'a da tsoron Allah, kuma wanda suka gada suka san abin, ko kuma wanda mutane al'umma suke so talakawa. Muna yin haka ne saboda a samu shugabanci mai kyau, muna fama da sha'anin tsaro da kuma taɓarɓarewar shugabanci a ƙasa, wanda muna tabbakin cewa idan an yi wannan da adalci da sausayi da kuma kiyama, insha Allah za mu samu maslaha kamar yadda muke samu. Muna godiya ga masu martaba da hakimai, shugabanninmu na ƙananan hukumomi na mulki da kuma na siyasa da sauran ma'aikatan gwamnati wanda suke da ruwa da tsaki da kuma suka san wayannan mutane. Dole ne kafin ma a tantance mu ji tsoron Allah, kar mu yi son kanmu mu kamo mutane kawai ko duk muna da dangantaka da su, sai dai don cancanta da kuma kamata da kuma kamala. Insha Allah za mu gama wannan cikin ƙanƙanin lokaci, kuma an gama su ma wayannan kamar yadda muka yi wa hakimai, insha Allah za mu ƙawata su, za mu kyautata musu yadda za su kasance ba an zama cikin wulaƙanci ba. Wannan lokaci ya ƙure za mu yi doka ƙananan hukumomi ku sani, ko da cikin shekara ɗaya biyu ne za ku iya yin gidaje ma wayannan masu gunduma da kuɗin da kuke samu, tun da gidajen da za a musu ba masu ƙarfi ba ne, amma dai wanda zai zama ɗaiɗai da kimarsu, wanda gwamnati kuma za ta yi ƙoƙari daga a jihance ta ci gaba da ba da gudunmawa yadda su ma ba za su zama a gansu a wulaƙanci ba. Mun gode, Allah ya saka da alheri.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad daga taron masu ruwa da tsaki kan ƙirƙiro sababbin gundumomi sai na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM na ƙasa da ya gudana a babban birnin tarayya Abuja, inda gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya halarci taron tare da karɓan takardar da zai cika na neman takarar sanatan Bauchi ta Kudu. Bayan dawowan gwamnan gida Bauchi ne ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan abin da taron ya ƙunsa.
2: Kamar yadda kowa ya sani, mun iya ƙoƙarin mu iya gurgudo a matsayinmu na ɗan adam ajizai wanda muna da rauni, mun yi ƙoƙari mu ga cewa mun zauna a jam'iyyarmu ta PDP, kuma Allah bai so bai sa haka ya yiwu ba, ba mu yi nasara a kotu ba, kuma babu wani gefe da ta yi nasara, kuma da la'akari da muka yi cewa mutane suna so su tsaya zaɓuɓɓuka, kuma kanmu muna so mun koma APM. Wannan jam'iyya ta karɓe mu hannu bibbiyu, har ma ta yi ba mu gayyata mun je mun yi mitin na NEC, wato majalisansu na koli, wanda suka ba mu form na NEC na Senate na Bauchi South. Mun gode wa Allah mun karbi wannan form za mu cike na nomination na kawo shi gida har da ma sauran forms da sauran yan takarkaru wanda suka ba mu ba za mu ce mun riga mun ci ba za mu shiga lungu da sako mu je mu nemi alfarma wajen al'umman jihar Bauchi musamman ma al'umma ta ta Bauchi ta Kudu wanda dama sun mu saki ba ni dama kuma na yi alkawari insha Allah zan ba da wakilci mai inganci wanda zai gamsar da su wanda zai gamsar da kowa.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin da yi wa manema labarai karin haske game da taron shugabannin jam'iyyar APM na kasa. Daga taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM na kasa sai na jiha wanda ya gudana karkashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad game da shirye-shiryen da ake yi na gudanar da zaɓuɓɓukan shugabanni tun daga matakin gundumomi. Kuma bayan taron ne muka sami zantawa da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kan abin da taron ya kunsa.
2: Wannan taro dai muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki na jam'iyyarmu kuma na al'ummarmu. Jam'iyya na PDP da na APM saboda kowa ya sani mu PDP ne a wannan jiha. Dole ne wanda za su shiga wanda suka yadda suka bi ne muka shiga APM mu dauko su daga PDP su shiga kuma su shiga yanda doka ya tsara na Electoral Act da kuma doka da sabuwar jam'iyya ta yi. Yanzu dai akasarin kowa ya riga ya register da name ɗinsa da hotonsa da komai. Yanzu abin da muke yi shi ne timetable wato tsari da sabuwar jam'iyya ta yi ko ta fito da shi yanda za a yi zaɓuɓɓukan wanda za su riƙe jam'iyya tun daga ward zuwa local government ƙaramin hukuma zuwa jiha tsakanin 21 zuwa 25 shi muke kokarin mu tantance su waye za mu sa a gaba sai kuma su kansu 'yan takara wanda za su yi musu zaɓe da za a yi 2027 mu daɗa tabbatar tuma cewa sun bi duk ƙa'idodin da aka shimfiɗa musu kada mu sake yin kuskure ko mu samu yanda mutane za su same mu inda suke so su same mu cikin kuskure ya kasance mutane sun mun sa mutane ko da yake mun san akwai mutane da yawa a mukamai din kuma suna makaman suna sun yi karanci amma dole mu bada hakuri wa mutane kamar yadda muka saba gwamnati bumbun giwa ne idan anka kafa ta kowa zai samu abin yi.
1: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad jin kadan bayan taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APM na jiha. Tun bayan komawar gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da mukarrabansa jam'iyyar APM, kungiyoyi da ɗaiɗaiku ke shirya tarurruka domin nuna goyon bayan su game da sabuwar tafiyan. Kungiya ta baya-bayan nan ita ce ta kansiloli na jiha da ake kira da ƙaurasiya amana, inda ta yi tattaki har zuwa gidan gwamnati domin bayyana goyon bayanta game da sabuwar tafiyan. Shugaban kungiyar Honorable Usaini Dan Albarka shi ya bayyana manufar ziyarar.
3: Your Excellency ba komai ya kamo wannan waje ba wallahi ba mu bukatun komai a wajenka sai gode wa Allah ni'iman da Allah ya mana ta karkashinka. Domin Allah ya ce wala in shakartil lajizan nakul la in kafartum inna azaban lashadid. Wallahi ranka ya mike Your Excellency ka sa mana sutura a jihar Bauchi wanda ba wasu bane sun zama wasu shi ya sa muka ba wannan kungiya ba kowa ya sa muka ba wallahi Your Excellency kai ne. Saboda a jihar Bauchi ranka da duk wani wanda kake ganin cewa kai aiki a jihar Bauchi ba wanda ya kai kansila jin daɗi saboda a wutun sa kai. Wanda kace zawo mutane 100 ko 1000 wanda suka mori da alheri yanda ka ba aka ba su composition mu ne kansiloli zamu iya kawo mu muke cikin su mu muke kwana da su kuma mu ne kansu talakawa talakawa. Shi sanadiyar wannan alheri da kamar a jihar Bauchi Your Excellency shi ne muka kafa wannan kungiya na ƙaurasiya amana a tsarin Allah durin lakacin ba amana ne ya kunshi al'amuran sun fito gunjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Your Excellency shi yasa muka kafa wannan tafiyan ya zama kowane kansila na jihar Bauchi na ciki kowane kansila muka strato na state muka local ga muka zuwa ward level har zuwa unit Your Excellency. Wannan ka ce mu kawo ma za mu kawo shi muna nan mun ga kuma za mu kawo kuma ka yi structure na kowane unit level na mutane shi da kowane akwati na jihar Bauchi Your Excellency domin ba komai muka zo ba saboda mu zo mu nuna ma goyon ba da addu'a da fatan alheri da muke ma kuma muna fata wannan duka kansulan jihar Bauchi Your Excellency a ba mu duk daman da ya kamata ba mu wallahi za mu cira gaba ƙaurasiya daga nan har ga wurin gobe insha Allah muna fata alheri Allah ya sa mai girma gwamna ya zama sanatan jihar Bauchi kuma insha Allah da aka bu tarihin da wani gwamna ya gawawa kai nan jihar ne kai suke kai nan jihar ne babu wani ba kwarai da zai mulke wajen waje kuma daga kaura sai a wuni gora kaurasiya kaurasiya amana amana
1: shugaban kungiyar kaurasiya amana honorable Usaini dan albarka da yake mai da jawabi gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayi godiya ne bisa goyon baya da suke bashi
4: muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana kun same mu muna tattaunawa ne cikin kafa structure wato tsari yanda zamu cakudu mu MPDP ne mun shigo APM saboda yanda muka samu kanmu yanda dole mu samu madafa mu samu mafita wa ku da sauran wanda suke bayan mu mu kan kun mana komai a rayuwa ba abinda muka mana bana halarci ko yanzu muka tsaya haka mun gode wa Allah saboda izinin Allah ne ya kawo wannan matsayi duk da kiyayen da aka nuna mana na wayan su shugabanni bara gurbi amma Allah ya sa gashi yanda muke kuma tare da ku muke wayannan ayyuka da dukiyar al'umman jihar Bauchi ba dukiyarmu bane kuma kuke hakuri dan kadan da kuke samu kuke nuna godiya wa Allah shi yasa shi babban kansilan mu na addu ya ce wa in shakartum la azinanakum wanda ba sani ba wato in ka gode wa Allah Allah sai kara maka shine ake nufi idan kuma baka gode ba to shi azaban sa da yawa saboda haka wallahi muna godiya da kuke yi wa Allah dan mun san cewa ku ne masu shan wahala ku ne masu shan dan kwalo ku ne masu shan zarge-zarge ku ne kuke kasa ba inda za ku buya ba ku da dan sanda ba ku da constable defense defense din ku shine Allah da kuma gaskiya da kuke yi kowa ya taso zai je wajen counselor gashi abinda ake ba counselor bai taka kara ya taka ba amma kuma kuna godiya da shi ko mutane suna gaya mun suna godiya da abin da kuke yi kun ci bamban da sauran kansila masu kai gwamnati ko kun nuna ku yaya ne Allah ya taimake mu ni da nake tsaya nan ba ni na zakulo ku ba al'umma suka zakulo ku akasari ma ban san kowane ne kansilan garin mu ba to haka jagorancin mu yake yi ana bada wakilci wato delegation wanda masu ruwa da tsaki suka zauna suka tantance suka fito da ku wanda da suke kai ba inda ba su bi karku da karku shigo su ma mun ba su hakuri tunda har yanzu suna tare da mu tafiyan mu ba a yadda bagara gurbi ba a yadda mutane ko komishina muka ajiye da mu saki sama masa wani wuri ku sani cewa in ba mu dage mun wuce ba muka samu masu gadan mu ba kuma kuka samu masu gadan ku ba to za mu saki bada kafa mu wa'annan ɗan jari hujja wa'ansu ma bakin haure ne wanda suka shigo abinda suka sani kawai su kawo ƴaƴansu yanzu ma ana wani karo na takara ƴaƴansu suke kawowa ba su san da ku ba su kansu suka sani saboda abinda ya kawo su kila sun gudo hamada kila sun gudo wani abinda ake a ƙasansu sun zo sun same mu mun mutanen kirki mun bude musu kafafu gidajenmu da sauranmu to yanzu suke so su kore mu su dinga mulkanmu zai yiwu za ku bar su saboda haka wannan rogo da muka kawo rogo me ba yi da shi ko me ana yi da rogo za mu yi garin kwaki mu ci da siga ko kuma za mu yi teba da shi ko kuma za mu ci shi ma busa shi ba sai ka ba shi ruwan sama ba Allah ne yake tarar da shi kuma ko ina yana yi a sakon kasar nan kowane karamar hukumar murogo yana yi ko ba ya yi shi ya sa da suke rufe mana PDP lemanmu sai muka nemi mataki muka kawo wannan Allah ya taimake mu da hilamansa don Allah a je a saida wannan jam'iyya na APM ba mu da lokacin bambance ko faɗan mukami shi yasa muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki yanda zai kasance yan takarkarin mu kar su yi kwaranniya kar mu yi faɗa wayannan bakin hauren su samu fili su shigo mana ne sun ce sun tara kuɗi za su saye ku to mu ba zakaru ba ne ko kuma kaji ne da za a zuwa mana tsaba a kama mu ko za a kama mu saboda haka muna sane dadin ma ai mana barazana da dukiya ina ta kai ba ta kai ko ina ba kuma aiki yanzu ma aka fara yanzu ma za mu sake kafa tubalbala na ayyuka a ƙananan hukumomi inda ba samu hanyoyi ba za su samu inda ba samu makarantu da asibitoci ba insha Allah za su samu mu ba damuwan mu ba abinda za mu tara abinda za mu bari a baya kada wani ya zo ya mana gori saboda haka wannan kungiya da kuka yi kuka sa mata suna na nagode wannan karramawa ne da daukaka muna godiya Allah ya saka muku da alheri mu dada hakuri da juna wannan sabuwar jam'iyya mu fito mu tallata ta mun gode wa Allah subhanahu wataala ba mu fada da kowa ba mu rigima da kowa amma kuma ba mu tsoron rigima an ta kama mu magana kenan ba mu neman shugaban kasa senator ma nake nema gwamnatin tarayya ta san ni mutum ne mai godiya abinda Allah ya bani wanda ya bani ma ya bani ku ya ishe ni saboda haka don Allah a bar mu mu kawo baucinmu mu ci rogonmu mu ci gwadosonmu kun san ku mu ci garin kwakinmu mu ci tebanmu ko ba haka ba ne ba ma son rigima amma dai aka a bar mu mu kawo shugabanni
1: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin da ya karbi kungiyar kaurasiya amana a gidan gwamnati daga batun siyasa sai na inganta walwalan mahajjatan jiha inda gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci jawaban bankwana ga maniyatan jiha a cikin jawabinsa ya bayyana ire-iren shirye-shirye da gwamnatinsa ta yi ga mahajjatan jiha tun daga nan gida Bauchi har zuwa ƙasa mai tsarki tare da godiya ga dukkan masu ruwa da tsaki da ke sa ido ko ba da gudumawa wajen ganin alhazan jiha sun yi nasarar sauke farali shi ma cikin jawabin da ya gabatar sakataren hukumar jin dadin alhazai na jiha Imam Abdulrahman Ibrahim Idris yayi godiya ne bisa goyon baya da gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad take basu wajen ganin komai na tafiya yadda aka tsara
5: muna godewa Allah madaukakin sarki muna kuma lalai da maraba da dukkan baki da suka samu hallara musamman shi mai girma gwamnan jihar Bauchi muna jinjina masa muna yaba masa yadda yake gwada damuwa da al'ummar jihar Bauchi musamman ma mahajjata mai girma gwamna yana da tafiya a gabansa da ya shirya zai yi amma kuma jiya an shirya abin nan za a yi shi ne gobe amma sakamakon rage lokacin tashi dole abin ya zama yau ɗin za a yi shi kuma jiya da daddare na same shi kuma ya amsa cewa zai tsaya ya halarci wannan taro domin ya gana da maniyyatanmu jirgi na farko muna godiya ranka da kai bayan haka a yau din nan your excellency jirgin mu na farko zai tashi amma jirgin nan combination ne da alhazan jihar Plateau wadda waɗannan alhazai saura ne su na jihar Plateau mutum 166 alhazan mu kuma 323 za su haɗu cikin wannan jirgi na kamfanin Umza wanda ke ɗaukan alhazai 485 kuma insha Allah aikin nan zai ɗauke mu kwana 5 ne kacal daga yau zuwa ranar 11 ga wata za mu kammala ɗiban alhazan jihar Bauchi baki ɗaya insha Allah kuma waɗannan jirage za a yi jirgi ne 5 na farko din nan dai combination ne na ƙarshe ma haka amma da biyu da na uku da na hudu duka zallan alhazan jihar Bauchi ne kuma waɗannan jiragen duka a yanda shedul ya gwada za su sauka ne a birnin Madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah muna matuƙar farin ciki da godiya mai girma gwamna da dukkan damammaki da tallafawa da agazawa da yake yi ma wannan ma'aikata za ku ga wannan wuri mun ƙara inganta shi an yi renovating ɗinsa wayannan fankokin ma da babu su, amma duka mai girma gwamna ya yassare mana muka sa fankoki na sama, muka sake gyara wurin nan yadda ya kamata. Dan kai da muna godiya. Bayan nan muna kira zuwa ga ƴan uwa maniyata, ku sa mai girma gwamna a cikin addu'a manufofinsa, abubuwan da ya sa gaba, direction din da ya dauka. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mishi jagoranci, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi, kada ya bar shi da wayansa ya riko da hannayensa. Za ku je waje ne mai daraja, mai albarka, ku dage ku sa mai girma gwamna a addu'a. In Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, Allah ya masa gudumawa, wannan walwala da jin daɗi alhazan jihar Bauchi za su ci gaba da dawwama a cikinta insha Allah. Ku sa ƙasar nan a cikin addu'a, Allah ya zaunar da mu lafiya, kuma Allah ya mana zaɓin shugabanni na ƙwarai. Muna mai ƙara jinjina ga mai girma gwamnan jihar Bauchi da dukkan jama'arsa gudumawan da suke bamu.
1: Sakataren hukumar jin daɗin alhazai na jiha Imam Abdulrahman Ibrahim Idris, da yake jawabin fatan alheri, kakakin majalisar dokokin jiha kuma mataimakin amirul hajji na jiha, Right Honorable Abubakar Yakubu Suleiman, ya yaba wa gwamnan ne tare da bashi tabbacin ci gaba da samun goyon bayan majalisar.
6: Kai mutum ne wanda duk abin da ya shafi na addini kana bada kokari a kai, a zuwanka aka gina wannan ga ta fara guri na Haji Kam, wanda bana ji a arewaci ko a Najeriya akwai irinsa. Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Da girma gwamna, irin ayyuka da kake na alkhairi a cikin lungu da sako na jihar Bauchi, shi sa mu 'yan majalisu na jihar Bauchi a kullum muke tokara maka, muke baka goyon baya a dukkan abin da kawo nan da ya shafi mai ci gaban al'ummar jihar Bauchi. Mun riga mun yi alkawari tunda dukkanmu jihar Bauchi ne a gabanmu, don haka ne mu a majalisun jama'a ba mu da party, ba mu da jam'iyya. Jihar Bauchi ita ce jam'iyyarmu, shi sa a kullum muke da zumma da ganin cewa mun taimaka maka domin ka kawo ci gaba wa jihar Bauchi. Kuma na amfani da bakin 'yan majalisu in ce mana albasa cewa za mu ci gaba da taimaka maka, ba yanzu ba har jama'ar majalisa mai zuwa da izin Allah ta'ala za su ci gaba da taimaka maka don ganin an ci gaba a wannan jihar Bauchi. Da haka muna ƙara godiya a madadin 'yan majalisar Bauchi, muna yi wa alazan Bauchi, muna taya su murna, kuma muna musu fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya kai su lafiya, ya dawo da su lafiya. Kuma muna roƙo alazan jihar Bauchi, idan an je ƙasa mai sarki, to Allah a taimaka a yi wa mai girma gwamna addu'a, a yi wa jihar Bauchi addu'a, a yi wa sarkin Bauchi addu'a da sauran sarakuna da dukkan al'ummar jihar Bauchi da Najeriya gaba ɗaya, domin halin da muke ciki a Najeriya muna buƙatar addu'a.
1: Kakakin majalisar dokokin jiha kuma mataimakin amirul hajji na jiha, Right Honorable Abubakar Yakubu Suleiman, shi ma cikin jawabinsa amirul hajji na jiha mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman, ya yi godiya ne tare da bada tabbacin sauke nauyin da aka daura musu.
7: Dukan abin da za a faɗa kan gwamna an faɗa, saboda babu wanda zan ƙara sai ci, muna ƙara godiya, Allah Ubangiji ya saka da alheri. Ni a madadina da 'yan kwamiti na amirul hajji, ba abin da za mu ce sai godiya ma Allah maɗauki sarki da ya tsabo mu a cikin dubban jama'a, ya ce ga mu je mai masa wani aiki. In Allah ya dogo wannan, muna maka alƙawari insha Allah za mu sauke nauyin da ka bamu, in Allah ya dogo kuma za mu taya ka da addu'a a dukkan abin da ka saka a gaba. Muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya amshi duk addu'a da zamu.
1: Amirul Hajji na jiha mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman, shi ma cikin jawabinsa shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jiha kuma mai martaba sarkin Lere Alhaji Nuru Adamu Jumba, ya yi godiya ne a madadin hukumar da maniyatan jiha.
8: Your Excellency,

0: gode maka. Ci gaba da mu gode wa Allah, mu ci gaba da gode wa Allah saboda abubuwan da yake mana. Muna kuma gode maka saboda irin kula da kake yi, ba ma ma'aikatan alhazai kadai ba, duk ma'aikatan da suke karkashin ka kana kula da su yadda ya kamata. Muna gode maka kuma musamman mu hukuma alhazai, duk tuni muke neman mu zo mu gode maka, amma ba mu samu dama ba sai yanzu. Bara na tsaya a nan in yi godiya, ina matsayin Ciro Mambauci hakimi, mataimakina muna tare da shi mai martaba sarkin gamawa yana hakimi. To ranka daidai a cikin hukumar alhazai ka zaɓo mutane guda biyu ka ba su sarakuna. Hukumar alhazai da tuntuni suke nema su zo su gode maka daga wannan abin da aka mana. To muna ƙara godiya, muna kuma tabbatar maka da cewa duk irin inda ka ɗora mu ba za mu baka kunya ba.
1: Shugaban hukumar jin daɗin alhazai na jiha Alhaji Nuru Adamu Jumba, yayin da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya yi jawabin bankwana ga maniyatan jiha guda 290, kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri. A madadin hukumar gudanarwan gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yaɗa labarai na gidan gwamnati ƙarƙashin jagorancin Kwamalar Mukhtar Gidaɗo, mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum.

Madalla an saurari shirin daga gidan gwamnati wanda ya zo mai sauraro daga nan biyar City FM akan mita 94.6. Sai idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 11:30 na safe za a ji mu dauki da mai cin wannan shiri. Yanzu mai sauraro lokaci ne da zamu je ga dakin watsa labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Bauchi domin kawo muku labarin duniya.

0: yanzu karfe 1 daga nan BRC 2 FM.
1: Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma da gauda da farko kanin su. Gwamnatin tarayya ta fara gudanar da tarurrukan bitar inganta fasahar kere-kere a fadin kasar nan baki daya don samun ci gaban yanki-yanki na bai daya. Kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Afirka ta Kudu ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke can kasar da su zamto masu bin doka da oda. Kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta horas da 'yan jarida sama da 500 a wannan yanki. Ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta fara aiwatar da tarurrukan bitar bunƙasa fasahar kere-kere a fadin ƙasa baki daya da nufin samar da ci gaban yanki-yanki na bai daya. Ma'aikatar kyautata ci gaban yanki-yanki ce take aiwatar da tarurrukan bitar game da haɗin gwiwar shirin raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma za a aiwatar da shi ne a shiyoyin siyasa guda 6 da ake da su a nan ƙasar. Wata sanarwa da yake da sa hannun shugaban sashen hulɗa da jama'a na ma'aikatar Malam Sani Datti ta ce daga yau dinnan 11 ga watan Mayu ne aka fara tarurrukan bitar da nufin sake bitar tsare-tsaren kyautata ci gaban yanki-yanki na ƙasa daga wannan shekara ta 2026 zuwa shekara ta 2030. Kuma ta ce tarurrukan bitar za su haɗa kan masu ruwa da tsaki daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi har ma da hukumomin laya yanki-yanki. Wannan ƙuduri a cewar abokan jera tafiya zai magance gibin da ake da shi ta fuskar ci gaban tattalin arziki a tsakanin sassa ko kuma yanki-yanki na wannan ƙasa da buɗo kofofin gina tattalin arziki da kuma samar da ci gaban ƙasa a bisa tsari na daidai wa daidai. Ana sajo abin ministan kyautata ci gaban yanki-yanki Abubakar Momu ya jaddada amfanin wannan ƙuduri wajen samun haɗin kan ƙasa. Kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Afirka ta Kudu ta yi kira ga 'yan Najeriya mazauna can kasar da su zamto masu bin doka da oda su kuma haɗa kai wajen yaƙi da rarrabuwar kai da tsangwamar ƙin jinin baƙi da 'yan kasar suke nunawa. Babban uban kungiyar Chief Ike Anyene shi ne ya yi kiran a yayin kaddamar da sabbin shugabannin wani reshe na kungiyar, inda kuma ya kira a gare su da su tafiyar da lamuran kungiyar ta hanyar nuna gaskiya da adalci da kuma bayar da kulawa ta musamman ga walwalar membobinsu. Shugaban kungiyar Sanata Nwobi a cikin nasa jawabin na buɗe taro ya ce kaddamar da sabbin shugabannin kungiyar wani mataki ne na kyautata zaman lumana tsakanin 'yan Najeriya mazauna can ƙasar da 'yan ƙasar. 'Yan kasar Afirka ta Kudun yana mai karawa da cewa wannan kungiya za ta zama tsani ne na yin sulhu, karfafawa matasa, ba da agaji da kuma kyautata harkokin kasuwanci a tsakanin 'yan Najeriya da 'yan kasar Afirka ta Kudu. Ya kira ga 'yan Najeriya mazauna can kasar da su zamto masu haɗin kai ba tare da nuna bambancin yare, addini ko na siyasa ba. Hukumar lura da sauyin yanayi ta ƙasa NIMET ta yi hasashen samun ruwan sama da hasken rana daga yau ɗin nan Litinin zuwa ranar Laraba mai zuwa a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. A cikin hasashen da ta fitar a birnin Abuja, hukumar ta ce za a samu hasken rana da 'yan gajimare a ɗaukacin jihohin wannan yanki na arewacin Najeriya. Kuma ta ce za a samu yayyafi da tsawa a wasu sassa na jihar Taraba bayan 12 rana zuwa yammacin waɗannan ranaku. Hakanan ta ce za a samu yayyafi da tsawa a wasu sassa na jihohin Ondo, Osun, Ogun, Lagos, Imo, Abia, Enugu, Ebonyi, Anambra, Cross River, Akwa Ibom, Rivers, Bayelsa, Edo da jihar Delta. Hukumar ta NIMET ta ce za a samu yanayi na zafi, inda ta shawarci jama'a da su sanya tufafin da zai ba su damar numfasawa cikin sauki. su kuma riga shan ruwa tare da zama a wuraren da ake samun iska. Hukumar ta shawarci jama'a da su rika neman ƙarin bayani kan hasashen sauyin yanayi ta hanyar duba shafinta na internet mai adireshin www.nimet.gov.ng. Tattaunawa cikin lumana wata hanya ce ta warware duk wani saɓani ko batutuwa masu sarƙaƙiya. A matsayinmu na masu kishin ƙasa, mun rungumi salon tattaunawa cikin lumana domin kyautata haɗin kan wannan ƙasa da ci gabanta. Labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Shirin shugaban ƙasa na samar da motoci masu aiki da ƙarfin iskar gas ya ce wajibi ne masu aiwatar da shirin su rage kuɗin mota a faɗin ƙasa baki ɗaya. Shugaban shirin Malam Ismail Ahmed shi ne ya bayyana hakan cikin wata hira da manema labarai. Kuma ya yi magana ne saboda ƙaruwar damuwar da fasinjoji ke nunawa a yankin birnin tarayya Abuja game da tsadar farashin kuɗin mota da irin waɗannan motoci masu aiki da ƙarfin iskar gas ke karɓa a wurin fasinjoji. Fasinjoji sun yi zargin cewar direbobin irin waɗannan motoci ba sa bin ƙa'idar farashin da aka sanya na yin jigila a cikin irin waɗannan motoci. Kuma sun yi zargin cewar ba a sanya ido yadda ya dace kan masu aiwatar da wannan shiri. Kodayake Ahmed ya ce direbobin sun sanya hannu kan yarjejeniyar rage farashin kuɗin mota. Shugaban hukumar kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS Dr. Umar Tore ya ce hukumar ta horas da 'yan jarida kimanin 500 daga nan yankin yammacin Afirka a 'yan shekarun bayan nan. Tore ya bayyana hakan ne a yayin da yake gabatar da jawabi kan shirin aikin al'umma a wurin taron majalisar dokokin kungiyar ECOWAS na farko a wannan shekara a birnin Abuja. Ya ce an horas da 'yan jarida ne da nufin dakile matsalar yaɗa labarai na ƙarya saboda ilolinsu ga sha'anin samar da zaman lafiya da ci gaban demokuraɗiyya a yammacin Afirka. Ya jaddada ƙudurin ƙungiyar ECOWAS na cimma manufofinta na kyautata haɗin kan yankin Afirka ta yamma da ci gaban tattalin arziki duk da matsatsin tattalin arzikin da duniya take fuskanta da kuma matsaloli na rashin tsaro. Ya ce ana samun ci gaban tattalin arziki a sannu a hankali a wannan yanki na Afirka ta yamma tare da tunkarar matsalar ƙaruwar ta'addanci, rigingimin siyasa da yaɗa labarai na ƙarya a wannan yanki. Tore ya kuma ba da ƙarin haske game da manyan ayyukan ECOWAS a fannin samar da zaman lafiya da tsaro, ciki har da ƙara ƙaimi ta fuskar tattaunawar diflomasiya domin kwantar da hankali a yankunan da suke fama da tashe-tashen hankula a wannan yanki na Afirka ta yamma. Ya ce shirye-shirye sun yi nisa na kafa rundunar yaƙi da ta'addanci ta musamman ta ƙungiyar ECOWAS saboda ƙaruwar barazanar da ake samu daga wurin 'yan ta'adda da tarzomar wuce gona da iri a ƙasashen Afirka ta yamma. Wani kamfanin ƙasar Sin wato China ya kaddamar da wata masana'antar ko kuma zai kaddamar da masana'antar bunƙasa harkar sarrafa motoci masu aiki da ƙarfin lantarki a nan Najeriya. Shugaban kamfanin Hybrid Motors Jibril Arogun Dade shi ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin Abuja jiya Lahadi. Yana mai faɗin cewa haɗin gwiwar zai taimaka wajen samar da masana'antun sarrafa motoci masu aiki da lantarki a biranen Lagos da Abuja. Ya ce kamfanonin biyu sun sanya hannu kan yarjejeniya tare da kamfanin ƙasar Sin ɗin da ke Shanghai. Kuma ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wajen musayar fasahar ƙere-ƙere, horas da ma'aikata da kuma bunƙasa harkar samar da motoci masu aiki da ƙarfin lantarki a nan Najeriya. Arogun Dande ya ce motocin da za a riƙa sarrafawa za su cimma matsayi na ƙasa da ƙasa kuma za su dace da hanyoyin Najeriya da muradun kwastomomi. Shugaban kamfanin na kasar Sin Wang Zun ya bayyana haɗin gwiwar da cewa mataki ne na kawo ci gaba, kuma ya ce masana'antun biyu a Lagos da Abuja za su iya sarrafa motoci 70,000 a kowace shekara. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen labaran duniyar namu a daidai wannan lokaci, sai dai kafin yi ban kwana da ku ga maimaicin Kano. Mun shaida muku cewar gwamnatin tarayya ta fara gudanar da tarurrukan bitar inganta fasahar ƙere-ƙere a faɗin ƙasa baki ɗaya don samun cigaban yanki-yanki na bai ɗaya a wannan ƙasa. Ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta Kudu ta yi kira ga 'yan Najeriya da ke can ƙasar da su zama masu bin doka da oda. Kana mun faɗa muku cewar ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, ta horas da 'yan jarida sama da 500 a wannan yanki na yammacin Afirka. To masu sauraro, ƙarshen labaran duniya kenan. A ci gaba da sauraro lafiya.
0: An saurari labaran duniya daga nan biyar Citi FM a kan mita 94.6. sai idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 3 za ku je mu ɗauke da labaran jiha, wato State News.

madalla dan Musa kenan yake taya mu shakatawa da waƙan shi dai masa lakabi da aure. To mai sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6 wadda ni Amina Barde tare da abokin aiki. Za mu ci gaba da kasancewa tare da ku tun daga yanzu har zuwa karfe 6 na yamma. Malam Abdulhadi Musa Kobi ya kawo mana sanarwar tsintuwar kayan gwanjo wanda aka tsinta tun ran 5 ga watan Disamban 2025. Kayan an same su ne kusa da kamfanin shinkafa dake kwari kan hanyar Maiduguri. Idan mai wannan kaya ya ji wannan sanarwa sai ya je ya kira wannan lamba kamar haka: 08057929288 domin yayi bayani ya karbi kayan sa. Allah ya sa a dace, amin. Yanzu agogon mu yana nuni da karfe 1:15, lokaci ne da zamu je ga shirin mu na gaba, wato shirin nan na 'yancin dan kasa. Ai sauraro lafiya.

publication da suke cewa aje mukamai. Abin da ya kamata sai su ce directives na gwamna ko directives na shugaban kasa, kar da su ce wai bisa tuyi dogoro da dokan zaɓe. Sabila da dokan zaɓe da aka mata kwaskwarima da muke amfani da ita yanzu a sashi na 88, babu inda ya ware wa'adin mutum ya aje mukaminsa kafin ya sai takara, babu inda ya faɗa. To kuskure ne ma ko kuma bid'a ne a yi amfani da wannan dokan a ce an yanke wani hukunci wanda kuma dokan ba ta faɗi hukuncin ba, sabila da shigo da wani sabon al'amari ne? Saboda haka ne a fahimta na cewa da su shugabannin sun umurci mutanen da suke karkashinsu, suke musu aiki, wanda suka ba su aiki, su ce ku ajiye mukamanku ba tare da sun yi dogoro da wai doka ba. Sabila da babu doka da ta zo expressly ta faɗa cewa su ajiye mukamansu na wasu wa'adi, babu dokan, dokan ba ta faɗi ga wa'adin da aka ce a ajiye ba. In aka duba dokokin kasa kuma, kunun dokokin kasa ta Najeriya, an ce kwana 30 ne in kana aikin gwamnati ta jaha ko ta tarayya. To political appointee ma'aikacin gwamnati ne, shi ba permanent and pensionable staff ba ne. Appointment da aka bashi wanda kuma ake biyansa ɗan allowances na expenses inda yake. Dokan zaɓe ta zama silent, ba ta fayyace ga wa'adin kwanakin da za yi ba. Kuma dokan zaɓe ita ta ce kafin mutum ya yi primaries in yana rike da matsayi na siyasa. To dokan kasa kuma abinda ta ce constitution ba ta ce wanda yake rike da matsayi na siyasa ba, ta ce wanda yake aikin gwamnati walau na jiha ko na tarayya in yana so ya yi takara kafin zaɓe. To in muka auna sai mu ce za mu yi adalci wa dokokin duka biyu, mu haɗa su zama ɗaya, mu karanta su bai ɗaya. To yanzu mu karanta su bai ɗaya, sai mu ce to an ɗauki wannan matakin, an bawa waɗanda suke aikin gwamnati, an ɗauki matakin su, an ba mu waɗanda suke rike da mukamai na siyasa. To in muka ɗauka wannan, in muka yi adalci, muka kara mu dokan zaɓe ƙarfi, muka ce mun ba su iko ko kuma su samu raɗaɗi ko kuma da jin daɗin dokan kasa, aka haɗa aka ba su duka, to sai mu ce to sai ya zama kwana 30 kafin zaɓe ne. To in muka zo kuma muka ce za mu ɗauka, still abin akwai confusion. In muka ce za mu ɗauka, mu ce za mu ba su kwana 30 in dai har za mu yi amfani da fashin bakin dokan zaɓe, to za mu ce primaries ma ba za su yi ba sai sun ajiye kafin kwana 30. Amma in muka ɗauka dokan kasa wanda kuma ta fi ƙarfi, sabila da wanda ya aka masa ba daidai ba zai iya je dogoro da dogan kasa, sabila da sashi doka na ɗaya sakin layi na uku ya ce duk wata dokan da ta ci karo da dokar kasa, wannan dokan dole a yi wasi da shi, a yi fatali da shi, a mai da shi ba doka ba ne. Sabila da ba dokan da ya danne dokar kasa, muka ɗauka sashi doka na ɗaya sakin layi na ɗaya ya ce ba wannan dokan ta zama ita ce doka mafi girma, mafi ƙarfi akan duk wata doka ta kasa. Yana daga cikin ajiziyar ɗan adam, shi yasa da aka yi doka kasa sai aka raba mukamin aiki, aka bawa su executive su zantar da doka, legislative 'yan majalisu su tsara doka, sai aka kafa kotu ta zamanto tana fashin baki ma wannan doka. Sabila da yanzu wannan abu da nake maka magana zai je ga kotu. Kuma a yanzu dai da muke ciki babu wata shari'a da aka yi wanda aka yi fashin baki ma wannan doka, sabila da dokan sabuwa ce.

0: sai a nema fashin baki daga alkalai su yi zantar da hukunci sabila da dokan babu inda ta faɗa a bayyane. Misali, ko ni ne nake da rike da makamin iko na siyasa, ni ba ran yi resign ba, sabila da ni a fahimta na ba dokan da ta ce min yi resign na iya wa'adi, babu wa'adi, zan ci gaba da zama ta kuma zan yi takara ta. In na zo maganar wannan kuma na constitution, an ce lokacin kafin zaɓe ne, ba a ce kafin primaries ba. Sai dai abin da yake faruwa shi ne yawancinsu waɗanda suke rike da mukaman siyasan su kuma suna cikin saka mai wuya. Me ya saka mai wuya? Sabila da biyayyansu ya sa aka ba su mukama. To in dai bijire wa umarnin shugabanninsu, gwamnoni da kuma shugaban ƙasa, za a ga kamar cewa sun yi ta'ammuli ne da umarnin da shugaban ƙasa ya ba su. Watakila in Allah ya sa ya kawo kafa gwamnati ko kuma ya zace zai ce to ba zai tafi tare da su ba saboda sun kisu mishi umarni. Amma ko da an je a ce wai doka da ta fito expressly ta faɗa babu doka, to shi yasa nake kalubalantan shugabannin da suka ce sun yi dogoro da dokan zaɓe. Sabila dokan zaɓe ba ta wa'adance ko ta ka'idance wa'adin da za a yi murabus ba.
1: Kwararren lauya barista Adam Tanko Jibrin kenan. Domin turo da naku tambaya ko shawari game da abin da ya shiga muku duhu kan dokokin ƙasa, za ku iya turo da saƙo ta wayar tarho 0704-1-1-1-1-3, kuma ana iya sauraron BRC ta intanet a www.brcradiobauchi.org ko kuma ta shafinmu na Facebook BRC Radio Bauchi, Instagram S wato Twitter ko YouTube, kuma za ku iya sauke manhajar BRC Radio a kan wayoyinku na salula a TuneIn Radio Gallery, Radio Garden ko MyTuna Radio. Sai mun ji ku. A madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira, ni Yahuza Yahaya Doka ke cewa a bi doka a zauna lafiya.

masu sauraro barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na nazarin littafi mai tsarki wanda ke zuwa muku daga wannan gidan radio na jihar Bauchi wato BRC Bauchi. Amma kafin mu ci gaba bari mu yi addu'a. Madaukaki Allah mai tsarki, Allah mai iko duka, mun yabi sunanka, mun girmama ka, mun ɗaukaka ka saboda alherinka mai yawa da zarafi da ka bamu. Mu duba daga cikin maganarka ajiyan gaskiya, maganarka ajiyan rai. Allah muna roƙo kai mana bishewa da mu da zamu yi nazarin da waɗanda suke sauraro. Allah muna roƙo albarkacin sunan Yesu, ka bamu fahimta da ganewa mu gane ko kai wane ne. Albarkacin sunan Yesu mai cetonmu, amin. Sunana Reverend Ibrahim Nuhu Kubale. A cikin wannan shiri namu na yau za mu ci gaba ne akan wannan kan magana, juyowa daga mugayen ayyuka. Bari mu yi addu'a. Madaukaki mai tsarki, mai iko duka, muna maka godiya saboda wannan kyakkyawan zarafi da lokaci da zamu duba daga cikin maganarka, littafi mai tsarki, ajiyar gaskiya, ajiyar rai. Mun gode domin ka ce mu san gaskiya, gaskiya za ta yantar da mu. Mun gode domin kalmarka kalmar gaskiya ce, kamar yadda bawanka Sarki Dauda ya ce maganarka kafaffiya ce take a sama wanda babu wanda ya isa ya juya ta ko kuma ya gurbatar da ita. To za mu duba daga cikin wannan magana taka, ka bishe mu, kai mana jagoranci, albarkacin Isa Almasihu mai cetonmu, amin. Za mu sake komawa a wannan aya da muke nazari a kai da ke cikin littafin tarihi ta biyu ko labarbaru ta biyu sura 7 aya 14, sannan sai mu dora daga inda muka tsaya kuma a cikin bayanan irin mugayen ayyuka da bil'adama ke aikatawa wanda ya sa Allah ya juya wa jama'a baya, wanda Allah yake buƙatar jama'a su juyo daga waɗannan mugayen ayyuka kafin shi ma ya juyo gare su, ya kuma ji addu'a da jama'a ke yi, sannan ya ansa addu'an ya warkar da ƙasar. To ga dai wannan aya ta 14 a cikin littafin labarbaru ta biyu ko kuma tarihi ta biyu sura 7. Aya 14 na cewa, in jama'a ta waɗanda ake kiransu da sunana za su yi tawali'u, su yi addu'a, su nemi fuskata, su juyo, su bar mugayen ayyukansu, sa'annan sai in ji su daga sama, in gafarta zunubansu, in kuma warkar da ƙasarsu. Allah ya ƙara wa maganarsa albarka, ya kuma ƙara mana mu masu sauraron maganarsa da kunnuwan basira da zuciyarmu a buɗe da tunanin aikata maganarsa, mu ma Allah ƙara mana albarka. A darasin da ya gabaci wannan mun yi bayanin cewa za mu tsallake maganan addu'a da neman fuskar Allah, duk da cewa muna kiran kanmu jama'a na Allah waɗanda ake kiransu da sunansa. Dalilin da yasa nace za mu tsallake wannan shadara shine don mu gane cewa kafin fa mu yi addu'a, Allah ya ji mu, mu kuma nemi fuskar sa, ya juyo da fuskar sa zuwa gare mu, dole sai mun bar mugayen ayyuka da muke aikatawa. Domin idan ba mu juyo daga mugayen ayyukan da muke aikatawa muka bar su muka juyo gare shi ba, nace komin addu'an da za mu yi Allah ba zai ji mu ba, musamman a wannan zamani da na faɗa nace akwai rukunnan jama'a da suke kiran kansu da sunan mutanen Allah, su ne jama'ar Allah. To maqasudin wannan darasi da muke ɗauka a wannan lokaci shine mu fahimci su wane ne jama'ar Allah nan, sannan idan da gaske jama'ar Allah ne, me Allah yake so su yi, mai Allah yake so su bari. To shine dalilin da yasa muke duba irin mugayen ayyukan da suka yadu a wannan zamani, waɗanda suka yi kama da waɗanda suka yadu tun a zamanin zamannai lokacin annabawan Allah. Darasin da ya gabaci wannan
mun duba waɗansu miyagun ayyuka waɗanda jama'a suke yi, waɗanda ya sa Allah ya sallama su, wato ya juya musu baya saboda sun tsunduma sun fada cikin mugayen ayyuka. A wancan darasi a cikin littafin Romawa sura 1 muka karanta ayoyi daga aya ta 18 har zuwa aya ta 32. To sai muka tsaya a bayani a aya ta 24, wanda yau cikin yardar Allah za mu koma cikin littafin Romawa din nan sura 1, sai mu ɗauka daga aya ta 26 mu yi karatu mu ƙara duba waɗannan mugayen ayyuka da suka haɓaka a zamanin annabawa, wanda ya sa Allah ya juya wa waɗannan jama'a baya, sai mu kwatanta su da abin da ke faruwa kuma a wannan lokacinmu. Shi yasa littafi mai tsarki ke cewa babu abin da yake sabo a duniya wanda ba a taɓa yin shi ba. Idan tsabar mugunta da hassada da rashin adalci da ƙiyayya da munafunci da nunkufurci kasa a gaba, akwai waɗanda suka take ka, suka dama ka, suka yi a zamanin da suka gabata, amma Allah bai bar su ba, sai da Allah ya hukunta su. Shi yasa muke karanta littafi mai tsarki domin ya zama mana darasin da zamu dauka mu gyara tafiyar mu, mu kuma gyara ayyukan mu, mu watsar da wayancan ayyuka na mugunta waɗanda aka yi a baya. Allah ya hukunta mutane domin Allah ya ji mu ya kuma warkar da kasar mu. Aya ta 26 a cikin littafin Romawa sura 1 na cewa, don haka Allah ya sallama su ga mugayen sha'awace sha'awace masu ban kyama, har matansu suka sauya ɗabi'arsu ta halal da wadda take haram. Aya 27, haka kuma maza suka bar mu'amalarsu ta halal da mata, jarabar juna ta ɗebe su, maza da maza suna aikata rashin kunya, suna jawo wa kansu sakamako daidai da bauɗewarsu. Aya 28, tunda yake sun kiyarda su san Allah, Allah ya sallama su ga halin banza su aikata abun kunya. Aya 29, su masu aikata rashin adalci ne ƙwarai da mugunta da kwaɗayi da ƙeta, masu hassada ne da kisan kai da jayayya da ha'inci da kuma nukura gaya matuƙa, macizan ƙaiƙayi ne, da masu yanke, da maƙiyan Allah, da masu cin mutunci, da masu girman kai, da masu ruɓa, da masu haddasa mugunta, da marasa bin iyaye, da marasa fahimta, da masu tada alƙawari, da marasa ƙauna, da marasa tausayi. Waɗannan ko da yake sun san shari'ar Allah cewa masu yin irin waɗannan abubuwa sun cancanci mutuwa, duk da haka ba aikata su kaɗai suke yi ba, har ma suna goyon bayan masu yinsu. Allah ya albarkaci maganarsa. Daga cikin miyagun ayyuka ko mugayen ayyuka da jama'a suka tsunduma a wannan lokaci, ayyuka na ban kyama wanda sha'awace sha'awace, mugayen sha'awace sha'awace ya ɗibi mutane suka tsunduma a

To madalla an saurari maimaicin shirin nazarin littafi mai tsarki daga nan biyar CTFM akan mita 94.6 sai idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 6:30 na safe za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu agogo mai na nuni da karfe 2 har da minti 3 ga shirin mu na gaba dan manoma da makiyaya ai sauraro lafiya.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin don manoma da makiyaya, shirin da ke kawo mai sauraro rubututun da suka shafi noma da kiwo a zamanance. Kuma yin aka biyo mu cikin shirin za a ji cewa
1: da muka sani abu ne da yake da muhimmanci sosai sosai, yakan taimaka mana a matsayin mu na masu karamin karfi manoma, wanda daga cikin mu a dalilin sa sun zo manya manyan alhazai a dalilin shi wannan roman rani. Saboda haka ba abu ne da ya kamata mu yi wasa da shi ba, abu ne da yake da muhimmanci sosai sosai.
0: Sai a jira mu kaɗan domin jin cikakken shirin, wanda ni Abdullahi Muhammad Dambam zan gabatar.

0: Madalla, a shirin da zo kafin wannan an ji kashin farko na jawabin Shehin Malami kan noman rani daga sashen aikin gona na Jami'ar Abubakar ta Fawa Ballewa dake nan Bauchi, Dr. Yunusu Shu'aibu, da ya a garin Zungur, yayin da hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha wato BSADP ta ziyarci manoman yankin domin ƙara faɗakar da su kan noman rani da mai da kuma kiwo. To a yau zai ɗora domin noman rani su ƙara ilmantuwa.
1: Noman rani kamar yadda muka sani abu ne da yake da muhimmanci sosai sosai, yakan taimaka mana a matsayinmu na masu karamin karfi manoma, wanda daga cikinmu a dalilinsa sun zo manya-manyan alhazai a dalilin shi wannan noman rani. Saboda haka ba abu ne da ya kamata mu yi wasa da shi ba, abu ne da yake da muhimmanci sosai sosai. To kasancewar yanayi yana canjawa, wannan Bahaushe yana cewa idan kida ya canja dole rawa ta canja, duk da cewa akwai kwararre akan abin da ya shafi yanayi yana zaune a wannan guri, amma kasidar mun jona ta ne da yadda yanayi yake tafiya. Kowa ya sani yanzu ga rana a rife take, haskenta babu, amma zafin yadda muke ji a jikinmu ba yadda aka saba ba. Me dalili? Yanayin ya canja. A baya shekaru idan muka duba yanayin da muke ciki na muhallinmu yanzu ba ɗaya yake ba. Da yanayin zafin bai kai haka ba, ko da hasken ranar ya wuce haka. Amma yanzu an wayi gari abin ya juya bayi bayi. Ga ranar babu ita, amma zafi kuma yana nan yana dumama mu. Me yake faruwa? Shine Turawa suke kiransa da dumamar yanayi, ko kuma Hausawa. Wannan dumamar yanayin da yazo ya canja wa komi tsari. Saboda haka kayan lambu ba a bar su a baya ba. Don haka dabarun da muka sani na baya muke amfani da shi wajen noma, saboda yanayin da muka samu kanmu a yanzu dole mu sai mun canja. Dole sai mun dawo mun saita da yanayi na zamani da abin da muka samu kanmu a ciki kafin amfanin mu ya tafi yadda muke so. Hukumar aikin gona tana samun complaint da yawa, ko kuma korafe-korafe daga bakin manoma kan an samu kaza an samu kaza. Yanayin zafi ya karu, yanayin matsala ta cututtuka da kwari ta karu, yanayin karancin ruwa ya karu, damina tsayinta ya ragu. Shi kansa ranin yanzu idan ka zo kogi da da yake wuce ruwa shekara guda baya daukewa, wani gudu sai ka je ka samu yana yankewa. Saboda me? Saboda ruwan ya yanke ba kamar na da ba. Idan tono zaka yi da zaka toni gaba biyar shida ka samu ruwa, yanzu ta gil sai ka tafi gaba goma ko fiye kafin ka samu ruwa. A haka in ka samu ruwan aka ran dauki lokaci sai ka ga ya kare. Saboda haka ya zama dole sai mun dawo mun saita kanmu da abin da muka samu kanmu a ciki, ko kuma da yanayin da muka zaci kanmu a ciki, kafin shi ma noman mu ya tafi yadda muke so. Shi noman kullun yana tafiya ne da yanayi. Yanayin muhallin nan shine yake tabbatar da cewa me zamu samu idan muka noma. Idan muka dauki noman da muke yi a baya muka ce yanzu shi zamu ci gaba da yi, ko kuma irin da muke da su muka ce da su zamu ta amfani, dole sai an samu bambanci na abin da muke samu. Dumamar yanayi bincike ya nuna cewa zai shafi matsala, musamman karin zafi da ake samu yanzu na temperature. Bincike ya nuna cewa zai shafi musamman kai tsaye tumatir da kuma abin da ya shafi tarufu, tattasai da sauransu. Yanayin zafi na idan ya yawa yakan shafi yanayin aifuwarsu, yakan rage irinsu. Karancin ruwa yakan shafi sauran amfanin da su gaba daya. Saboda haka ya zama wajibi sai mun yi dabaru yadda wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki za mu yi noman mu amfana, ba tare da ya rage mana amfanin da za mu samu ba, kuma mun kula da muhallinmu. Shi ne Bature yake cewa dole sai kai abin da ake kira climate smart agriculture. Shi climate nan shi ne yanayin da muka samu kanmu a ciki, yanayin ruwa, yanayin zafi, yanayin raba da muke samu. In ka hada su gaba ɗaya shi ne za su baka climate. Shi noma ya ta'allaka ne a kan wannan climatic factors ɗin. Zafi, sanyi da sauransu suke nuna me za ka samu idan ka noma. Sai kasance sun canja, don haka dole kai ma dabarunka sai sun canja sun zo daidai da yanayin da ka samu kanka. Idan ka ce ba za ka canja ba, ka ci gaba da yin yadda ka saba a baya, to za a samu matsala, ba za ka samu abin da kake so ba. So shi climate smart kullum abin da yake magana shi ne ya zami mi noman. Muna noman, muna la'akari da muhallinmu, sannan kuma mu samu amfani ba tare da mun cutar da muhallinmu ba. Mu samu karin amfani abin da muke nomawa, ba kuma tare da mun samu illa muhallinmu ba. So akwai dabaru da ake bi. Na farko, tunda yanzu yanayi ya canja, amfanin da muke yi na gargajiya ba dole yanzu su dauki abin da suka samu kansu a ciki ba. Na farko, idan zaka yi noman lambu, ya zama wajibi sai ka yi la'akari da wani iri zaka yi amfani da shi. Kafin irin, akwai kuskure da muke a matsayinmu na manoma. Muna yin noman nan ne a kan ƙasa. Ƙasan nan dukkanmu mun tashi mun sami ta ne. Mun tadda wasu suna noma a kai. Banda ɗaiɗaikunmu da suka je suka sari sabon guri suke yin noma. Ko shi sabon gurin da ka sara ba ka da tabbacin a shekaru da suka wuce wasu ba su noma a gurin ba. Saboda abin kewayawa yake yi. A da saboda ƙarancin gonar, saboda yawan gonar da ƙarancin manoman, idan na sari nan na yi noma na shekara 4 zuwa 5 in guri ya gaji, sai in tsallake in koma in sari wani. Daga baya wannan ya dawo jeji. Watakila gurin da ka je ka saran wani ya yi noma a gurin a da can wanda kai baka sani ba. To a yanzu gonakin suna nan iyakarmu ne, babu yadda za ka je ka sake saran wani guri. Saboda me? Idan da mai gidanku yana da gonaki guda 10, yanzu sai aka wayi gari shi baya nan, shi kadai mallaki 10, ya haife ku ku 20. Idan aka zo aka raba, ba mutum da zai sace da gona guda daya. Watakila idan da mata aka kukkurda, a ce watakila namiji ya samu daya, mata su samu rabi-rabi. To kaga gonakin sun mana kaɗan, saboda haka babu ma yadda za a yi ka tsallake ka je ka sake wata. So ya zama dole ita wadda kake noma a kan tan ka inganta ta. To wani hali namu kuma na manoma, shekara da shekaru muna noma a kan gonar, ba mu damu da gyaran ita ƙasar da muke noma a kan tan ba. Na yi noman rani a nan bana, baɗi na yi, mafi yawanci mukan yi a bakin kogi ne. Al'adar manoma gonar bakin kogi ba mu cika ɗaukan taki muna kai mata ba. Haka ne, ba cika ɗaukan takin gargajiya ana kai mata ba. To akwai abin da Bature yake cewa ka ciyar da ƙasa sannan ka ciyar da amfanin gona. To mafi yawanci abin da muke yi shine mukan ciyar da amfanin gonan ne. Ya ne ne ciyar da ƙasa? Ka kai mata taki, ka duba lafiyarta, shin yaya yanayin tsamunta yake, shin yaya yanayin gishirinta yake. Dole sai mun san wannan. Sannan ciyar da amfani shine lokacin da ka shuka ya fito, ka ɗauki taki ka je ka saka masa. Takin Bature yana da matukar amfani, amma na gargajiya amfaninsa yana da yawa. Shi takin gargajiya idan ka kai shi, zai gyara ƙasar, kwayoyin halittu da suke cikin ƙasar za su samu abin da suke so, za su gyara maka ƙasar, ƙasar ya zamto tana da ƙarfi. Lokacin da ka zo ka shuka amfaninka, zai samu abinci a ciki, kuma zai ba da damar takin Bature da ka saka shi ma ya zamto amfanin da ka shuka din ya yi amfani da shi. So kai takin gargajiya yana da matukar mahimmanci sosai a kowace gona, ko dai ta tudu ko ko gonar kwari. Abu na gaba shine lafiyar ƙasa din. Idan mutum bai da lafiya, akan ɗauke shi a kai shi asibiti, ga likita na zaune a gefenmu, ya duba maka menene yake damunka, ko dabbarka ne meye yake damunta, a dubi abubuwan da suke damunta, a yi mata magani, a rubuta mata. To amma a gonakinmu ba mu musu haka. Ita kanta ƙasar da muke amfani da ita, akwai buƙatar malaman gona da muke tare da su, har kullum mu nemi shawararsu, shin ya yanayin ƙasar nan yake. Shekara da shekaru ina noma a kanta, da na saka taki za ka ga lokaci guda amfani ya taso. Yanzu zan saka taki amma ba zan ga canji yadda nake so ba. Akwai wasu abubuwa da idan suna cikin ƙasar, ko da ka saka takin a gona, ba za ka ga alfanonsa ba. Saboda haka sai ka nemi masu aikin da suka dace. Akwai wanda har cikin gonar kan za su zo su ɗebi ƙasar gonar ka, su gwada, su ce maka ƙasar nan tana buƙatar kaza, ba ta buƙatar kaza, musamman abin da ya shafi tsamin ƙasa. Ta ce maka tsamin ƙasar ka yayi yawa, ka saka mata abu kaza domin ya gyara ta, ko kuma gishiri yayi yawa, musamman gonakin da muke musu bayi kullum. Bayin nan yakan sa gishiri ya zauna a cikin gona sosai, wanda wani lokacin zaka ga kasar kanta tana dan yin fari-fari kamar gishiri da gaskiya kanta. To yau da gobe ana mata bayi, yakan jawo wannan matsalar. So idan suka duba za su gaya maka wannan kaza shine matsalar, ba wai saka taki da sauransu yi kawai ba. Idan ka san menene lafiyar kasar ka, daga nan ake fara gona. To sanin lafiyar kasa na da muhimmanci. Abu na gaba shine duk noman da zaka yi, gonan nan tana buƙatar gyara. Daga sassabe da sauransu da muke da sharar gona, dole akwai kaftu da sauransu da muke gonar. Shi kansa wannan kaftu akwai yanayin da ake yinsa. Wani lokacin idan ka cika kaftun a wuri, yakan jawo masa matsala. Shi yasa ake ba da shawarar cewa kai abin da ake kira kato huta garba huta duk da ba kowane lokaci ne yake yiwuwa a fadama ba amma shi kansa kaftun musamman a gonar da take bakin ruwa yadda ruwa yake shiga cikin ta da damina a kowane lokaci akan samu matsala dan idan kasar ta zanto tana da laushi sosai to ba za a samu matsala ta zaizayar kasa da zalar ruwan damana ya zo in ya samu kasar sai ya kwashe ta dama kasar ba ma kai mata taki idan muna kai mata takin gargajiya yakan taimaka ya kara danko ma kasar ta samu kofofi yadda idan ruwa ya zo zai shiga ciki idan ka batta ko kullun ka tona kai kaftu kai noma ka tafi kullun kana kara kashe karfin kasar ne sannan kofofi da ya kamata ruwa ya shiga ya rika kwanciya cikin kasar sun toshe da zaran ruwa ya zo da karfi kawai ba zai shiga cikin kasar ba sai dai ya da gudu da zaran gudun sai yawa kanta kuma abin da zai biyo bai shine zaizayar kasa saboda ta kulawa da kasar yana da muhimmanci sosai
0: kwarri a fannin gona daga jami'ar Abubakar Tafawa Ballewa dake nan Bauchi Dr. Nasu Shu'aibu.

Madalla an saurare shirin dan manoma da makiyaya daga nan gidan rediyon Bauchi Biyar Sito FM akan mita 94.6. Sai idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 5:30 za a ji mu dauki da maimaicin wannan shirin.

0: Gwamnatin Jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne aje a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan kasarsa, kasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan kasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: An fara kenan, wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. Magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Mun dace sosai tare.

0: Malam Abdulhamid Musa Kobiya kawo mana sanarwar tsintuwan kayan gwanjo wanda aka tsinta tun ranar 5 ga watan Disamba 2025. Kayan an same su ne kusa da kamfanin shinkafa da ke kwari kan hanyar Maiduguri. Idan mai wannan kaya ya ji wannan sauraro sai ya kira wannan lamba kamar haka: 08057929888 domin ya yi bayani ya karɓi kayansa. Allah ya sa a dace, amin.
1: To madalla, yanzu mai sauraro nan ba da nan da wani dan kankanin lokaci, wato nan da minti 1 kenan, zamu je ga shirin nan na duniyan yara, wato Children's World.

Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa cikin shiri na musamman na kai tsaye na gidan rediyon Bauchi, wanda zai ringa zuwa muku a ranar Litinin kuma a daidai wannan lokaci, kuma wanda zai ringa tattaunawa da shugabannin kungiya masu ba da maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Bauchi, inda a yau gidan rediyon Bauchi ya karbi bakoncin shugaban kungiyar ma'aikatan jiha, wato Malam Nafiu Ibrahim. Shugaba, muna maka barka da zuwa. Gaba kaɗan mai saro, za mu ba da nambayan da za a ringa lalubanmu domin a yi mama shugaba tambayoyi.

0: To madalla Allah madaukakin sarki ya halicci cuta kuma ya halicci maganin ta yadda ake wato yadda magunguna na gargajiya wanda suka shafi cututtuka daban-daban don haka farko zamu fara da shugaban kungiyar ma'aikata na jahar Bauchi wato Dr. Nafi'u Ibrahim zamu so shugaba ya mana cikakken bayani akan wannan nasu na kungiya
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullah Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar sunana Dr. Shafi'u Ibrahim ni ne chairman na Nigeria Traditional Herbal Medicine Worker na jahar Bauchi Masu sauraro da sauran ma'aikatan wannan gidan radio mai albarka ina muku fatan alheri a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum
0: To shugaba wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu zamu so shugaba ya fada mana makasudin wannan kungiya ta su
1: So alhamdulillah ita wannan kungiya namu na Nigeria Traditional Herbal Medicine Worker Union kungiya ce ta samu asali tun lokacin sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto shine ya kafa ta kusan shekaru 64 da suka wuce amma bata samu sahalewa na gwamnatin tarayya ba sai kusan shekaru 34 da ta wuce aka mata CAC wato register na gwamnatin tarayya wanda daga baya wannan kungiya ana kiranta National Traditional Medicine daga baya ta koma Nigeria Union of Medical yanzu kuma gwamnatin tarayya ta mata register ta samu lasisi da gwamnatin tarayya wanda ake kiranta da suna Nigeria Traditional Herbal Medicine Worker Union wanda kungiya ce a Najeriya da babu kiranta duk wasu takaddu da ake so a samu ta samu cikakken takaddu tun daga kan takaddun labor ainihin na kasa Federal Ministry of Labor and Employment takaddun Trade Union kuma kungiya ce da an bata gazette wato duk abin da ake so kungiya ta samu ta cika halattacciyar kungiya wannan kungiya namu tana da shi shi yasa ake kiranta uwa ba da mama ga sauran kungiyoyi gaba daya ita union ne
0: idan ai maganan maganin gargajiya shin me saro zai so ka masa cikakken bayani menene ma muhimmancin maganin gargajiya gargajiyanci
1: alhamdulillah idan aka ce maganin gargajiya shi me sauraro abinda ake so ya fahimta cewar maganin gargajiya wani abu ne al'amari in ce jami'a ta ilimi in ana magana akai sai an dauko magana akan yanayi wanda bature yake kiransa da suna nature saboda shi yanayi shine ginshikin maganin gargajiya idan nace yanayi ruwa yanayi ne duwatsu yanayi ne wuta yanayi ne tsirai shuke-shuke dukkan su yanayi ne maganin gargajiya wato wata hanya ce wadda tarihi ya nuna tun shekaru daru-daru da suka wuce ana amfani da hanyar wajen magance manyan matsaloli ta yin amfani da tsirai da ainihin saiwa da ainihin ganye da kuma abubuwa da ya shafi na su bishiyoyi ko kuma in ce maka ruwa ko kuma wasu hanyoyi hatta wasu dabbobi ana iya amfani da shi tarihi da al'adu na mutane da suka shude ya nuna shi in an ce maganin gargajiya ba ana alakanta abin da wani yare ko jamsi ko wani addini bane magana ne na duniya baki daya shine ake magana akan maganin gargajiya idan ka dawo kana magana akan muhimmancin sa mu gane cewar maganin gargajiya kusan yanayi ne dan ce maka shine kusan likita na farko a duniya saboda Allah madaukakin sarki ya ce bai halici wata cuta ba sai da ya halici magani bincike ya nuna kusan shekara biliyan 200 sai da aka halici wasu abubuwa na abinda muke kira yanayi kafin aka halici dan adam kenan shi dan adam ya zo ne ya tarar da magungunan sa ma a duniya shi yasa da ga ko an aifi jariri zai tarar akwai magunguna kawai in ya kama da rashin lafiya za a bashi ne in muka ce maganin gargajiya muhimmancin ta yana da yawa saboda a yanzu haka a bincike da ainihin World Health Organization ta yi hukumar lafiya ta duniya a Najeriya kashi 70 zuwa 80 na mutanen Najeriya suna amfani da maganin gargajiya ne akan maganin asibiti kashi 20 ne zuwa 30 kawai na mutanen Najeriya suke amfani da magungunan asibiti duk da cewar gwamnatoci da dama ba su ba wa maganin gargajiya muhimmancin da ya kamata. Kaga kenan idan da baya yi kashi 70 zuwa 80 ba za a ce ana amfani da shi ba. Mu zo maganan wasu daga cikin muhimmancin da yake da shi a cikin al'umma. Maganin gargajiya na farko abu ne mai saukin samu kuma yana da arha. Da ba din haka ba akwai yankunan da in ciwo ya faru mutane za su yi ta mutuwa kafin a samu magani. Zan baka misali, akwai wata cuta da ake kiranta dengue fever. Cuta ce wadda ta yi yawa ta yi a duniya an santa musamman a Japan. Kasashen turawa ma sun yi sun gagara samun maganin. Sai daga baya aka samu wanda bai yi boko ba amma ya san magunguna. Ya gano tsirrai ne wanda ana tattakawa irin su nonon kurciya, irin su goga masu da nan aka gano su suke wannan maganin. Abu na gaba, maganin gargajiya bayan arha da saukin samu hatta mafi yawan magungunan bature ma yana amfani ne ainihin tushen sa da magungunan gargajiya. Zan bada misalai. Misali idan ka dauka akwai maganin da ake kiransa aspirin. Idan muka ce aspirin shi kowa ya sani magani ne na bature, amma silan wannan magani aspirin akwai wani bishiya da ake kiranta da suna willow plant. Daga jikinta aka fitar da aspirin. Bayan nan akwai quinine wanda ake maganin malaria. Shi kansa wannan quinine din an fitar da shi ne daga jikin wani bishiya da ake kiransa cincancuna. Shi ma wani ganye ne ko in ce wani tsuro. Duka ka gana da muhimmanci. Bayan nan in ka duba akwai abin da ake kiransa artemisin. Wannan artemisia din shi ma itace ne a duniya ba maganin malaria wadda bai da matsala sai wannan artemisia. Ko da na bature in ka je ka duba maganin da aka zamto safe shine sai yana dauke da wannan sinadaran artemisin din. A takaice wannan biyu kenan. Idan ka duba maganin gargajiya yana da muhimmanci wajen ainihin bunkasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi. Misali zan baka, idan maganin gargajiya an gane cewa rana yi za a iya shuka shi, mutane za su samu aikin yi, kuma bayan nan ƙasa za ta samu ainihin rabanu na ainihin haraji da sauran 'yan ƙasa. Idan muka sake dubawa hatta likitocin zamani da masana suna amfani da bayanai na masu magunguna waɗanda ba su yi zurfin ilimin boko ba wajen yin bincike su gano abin da su wa'incan ba su gano ba. Shi maganin gargajiya jami'a ce wadda lokaci ba zai ba mu mu ce za mu yi magana a kansa gaba ɗaya ba, sai dai lokaci-lokaci za mu ringa tattaunawa.
0: To ya tasirinsa yake?
1: Alhamdulillahi, idan ka ce tasiri maganin gargajiya kusan kamar yadda na faɗa a shimfiɗan da na yi, kashi 70 zuwa 80 na mutanen Najeriya suna amfani da maganin gargajiya ne. Bincike ya nuna cewar inda bai da tasiri da mutane ba za su je suna amfani da shi ba. Amma mu mun yi imani da cewar akwai kurakurai wadda su masu maganin gargajiya menene dalili saboda babu ilimi a cikinsa. Akwai abubuwa da ana buƙata da hukumomi a shiga a tantance shi. Duk wanda ya zo da wani ilimi kada ka kori ilimin, a'a hukumomi su shiga ciki su duba abin da yake da amfani a tsaftace shi, abin da baya da amfani a fitar da shi. Daga nan sai ka ga ya taimaka wa lafiyan al'umma da kuma ainihin ƙasa baki ɗaya.
0: Wani yunkuri kuke na ganin cewa an tsaftace maganin gargajiya?
1: Alhamdulillahi, mu a wannan kungiya na Nigeria Traditional Herbal Medicine Woka mun haɗa kai da ainihin NAFDAC, wato hukumar tantance magunguna da abinci na Najeriya. Mun samu haɗin gwiwa da su. Bayan nan

0: can duniya bayan nan akwai standard organization duka waɗannan muna kokarin hada kai da su saboda su ne doka ta ba su suke tabbatar da menene tsarin maganin ka ya kai ai amfani da shi ko bai kai ba shin kana cika mudu ko bai kai ba daga cikin kalubalen magani shine maganin yayi akai aka hada akwai tsafta an bi kaidodi sinadaran da yake cike ba zai cutar da al'umma ba kuma wani adadi za a sha kuma na tsawon wani lokaci sannan maganin nan ba zai taba wani bangaren jiki yayi illa ba maimakon a ce yayi amfani sai ya zamto yayi illa duka waɗannan akwai tsare-tsare da muke da shi a wannan kungiya shi ya sa ma wannan program din zamu dauki lokaci muna bin sa daki-daki mutane in Allah ya yarda za su fahimci mu
1: to kada mai sauraro ya shafa dai a yau dai muna zantawa ne da shugaban kungiyar ma'aikatan na masu saida maganin gargajiya na jihar Bauchi kamar yadda muka ambata a farko zamu bada damar kiran waya wanda mai sauraro zai kira waya kai tsaye kuma yawa yayi tambayan sa ga abin da ya shige masa duhu insha Allah nan gaba kadan mai sauraro zamu baka dama shugaba kamar yadda kai bayani akan muhimmancin maganin gargajiya har yanzu akwai wasu al'umma wadanda suke ganin kamar zuwan magani na zamani ya kore wannan shin wani kira za ka yi gare su
0: alhamdulillahi waɗanda suke waɗannan maganganun zamu ce ba sa da ilimin tarihi ne saboda duk wanda yake da ilimin tarihi Allah madaukakin sarki da kansa da masana suna ganin farkon duniya daman ba a san wani maganin bature ba maganin gargajiya shi nature ne shi yasa na fara da cewar abu ne na yanayi ubangiji ne ya halicci abin kuma duniya ba za ta kare ba sai jama'a sun raja sun koma kan maganin gargajiya wannan dalili ne yasa manyan kasashen duniya kamar kasar India China da ainihin Europe suka bada muhimmanci akan maganin gargajiya in mutum baya da lafiya zai je asibiti akwai bangaren likitan gargajiya akwai bangaren likitan da ya shafi bangaren asibiti wanda burin mu manufar mu a wannan kungiya muna so mu je ga wannan gacin kusan wannan in Allah ya yarda abu ne mai sauki mun yi himma mu cimma wannan buri in Allah ya yarda
1: to wannan haka yake muna godiya shugaban masu saida maganin gargajiya na jihar Bauchi gaba kadan zamu bada lambar waya amma kafin nan ga wannan sakon

shawara ne a ya wajen bukin yaye wajen yaye daliban da aka gudanar a makarantar secondary koyar da sana'o'i da kenan Bauchi komishinan ya jaddada kudirin gwamnatin jiha na inganta darajar ilimi a makaranta inda za a koyar ma daliban ya kasance sun samu ilimi mai amfani wadda zai amfanar da su koda sun bar makarantar a cewar sa gwamnati mai mulki a jihar Bauchi tana mai da hankali kan sha'anin ilimi inda ya kira ga malamai su zamto masu tsoron Allah wajen gudanar da ayyukansu na baiwa yara ilimi da kuma

su ingantacciyar tarbiya Alhaji Abdul Qadir ya kuma godewa gwamna Bala Abdul Qadir Muhammad dangane da gagarumin gudumawar da yake bayarwa a fannin ilimi da gabatar da moriyar da kuma gudanar da ayyukan moriyar demokradiya a lunguna da sako dake jahan nan Shugaban karamar hukumar Toro Pharmacies Abubakar Ibrahim Pharmacist Ibrahim Abubakar Dembo ya sabar da na'urar hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana wa karamar tashar BRC dake karamar hukumar Toro kokarin sa na inganta ayyukan tashar don tabbatar da samun tsayayyen wutar lantarki don ganin tana watsa shirye-shiryenta na wayar da kan al'umma karamar tashar Karramawar an yi shi ne da nufin inganta karfin aikace-aikacen tashar rediyon musamman ma don shawo kan kalubalen rashin wutar lantarki da ake fuskanta yayin gudanar da aikace-aikacen su na ilmantarwa faɗakarwa wa al'ummar yankin da yake jawabi yayin ziyarar aiki da ya kai karamar tashar shugaban ya bayyana farin cikin ga cigaban da ya samar da muhimmancin hakan da gidan rediyon inda dangane da irin jajircewansu wajen gudanar da ayyukan cigaba wa al'umma Pharmacist Ibrahim Abubakar Dembo ya jaddada kudirin gwamnatinsa na mara baya ga tashar rediyon da sauran cibiyoyin da suke bada gudumawar wajen kawo cigaba a karamar hukumar ya bayar da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da samar da dukkanin gudumawar da ake bukata don ganin jin dadin al'ummar yankin da yake mai da jawab maraftar shugaban a tashar rediyon shugaban gidan rediyon Alhaji Danjuma Sarki Sale ya bayyana jin dadin sa dangane da samar musu da kafar na'urar don yana mai alƙawarin cewa hakan za su ƙara jajircewa don sauke nauyin da ya doru a kansu na wayar da kan al'umma ya ce muhimmancin da hakan yake da shi ga tashar abu ne mai matukar muhimmanci don ganin cewa sun gudanar da aikinsu kamar yadda ya dace in ka dogara da kanka babu inda ba za ka kai ba wannan labaran suna zuwa muku ne daga nan BRC2 FM kenan Bauchi Hakimin kasar Miri Alhaji Husaini Abubakar Uthman ya bukaci al'umma da ke jahan nan da su rungumi shirin gangamin wayar da kai kan cututtuka da rage mace-macen mata masu haihuwa da kuma kananan yara a jahan nan. Hakim ya yi na'am da cewa yawancin mace-mace ba wai daga Allah suke ba amma saboda wasu cututtuka da suke addabi al'umma. Ya kuma kira ga mazaje da su rika barin matayensu suna zuwa awon ciki sannan kuma ya bukaci magidanta da su rika barin jami'an kiwon lafiya suna bincike da gano irin cututtukan da yake addaban yaransu. Alhaji Husaini ya ce tun shigowar wannan shirin aka fara samun raguwar mace-mace ta inda ya kira ga cigaban da kara bada haɗin kai don samun cigaban da ake bukata. Haka shi ma da yake jawabi Dr. Jamilu Yahaya ya yi magana ne kan muhimmancin shirin inda ya ce ya kunshi mata masu juna biyu ƙananan yara don rage yawan mace-mace da kuma kawo ƙarshen matsalancin cututtukan da ake fuskanta. Haka ita ma ana ta jawabin Dr. Aisha Zaidu ta yi bayani ne akan muhimmancin shirin inda ta yi bayanin cewa dukkanin abubuwan da suna sababbin hakan wannan shirin yana

da ƙarshe bikin ya yi kira ga masu hannu da shuni da sarakunan gargajiya da su haɗa hannu don ganin cewa an kawo ƙarshen lamuran cututtuka a ƙasar nan da ma jiha baki ɗaya. An yi kira ga al'umman Kiristoci a jihar nan da su riƙa yin addu'o'i neman yardar Ubangiji don cimma burinsu. Pasto na Mujami'ar Lutheran Najeriya da ke Yelwan Tudu a nan Bauchi, Reverend Clement Yakubu Masoyi ne ya yi wannan kiran a ƙarshen wani shirin matan zumunta na mako ɗaya wadda ya zo ƙarshe a majami'ar. Ya ce akwai farin ciki cikin yin addu'o'i, sannan ya yi kira ga mata da su ƙara dogewa wajen gudanar da addu'o'i duk da ƙalubalen da suke fuskanta. Reverend Masoyi ya kuma yi kira ga Kiristoci da su ci gaba da yi wa shugabanninsu addu'o'i a kowane mataki, musamman ma a wannan lokutan zaɓe da yake ƙaratowa. A cikin huɗubarsa, Elder Patrick Young na Mujami'ar Lutheran Christ na Najeriya ya bayyana cewa mafiya yawan Kiristoci sukan kai kansu wajen Ubangiji ta hanyar yin addu'o'i, sukan ƙarfafa gwiwar membobinsu don su ci gaba da yin addu'o'in samun waraka daga cikin dukkanin matsalolinsu. A yayin bukin an gudanar da shirin waƙoƙi da kuma sauran ibaduna daban-daban. Rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta kama mutum uku da ake zargin da laifin kai hari da kuma da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane biyu a ƙauyen. Bunga da ke ƙaramar hukumar Warji. Cikin wata sanarwa ɗauke da sun haɗa da Kabiru Idris ɗan shekara 30 da kuma Ibrahim Sama'ila ɗan Liti shi ma ɗan shekara 40, dukkaninsu mazauna ne a ƙauyen Gabanga. An kawo rahotannin suna tuƙa babur ne a yayin da aka afka musu a ƙaramar hukumar Ningi. A cewar sanarwar, an daƙile su a kan babur a inda aka yi musu jina-jina wadda har suka fita cikin

0: dukkanin su gudanarwa inda kuma za a cafko sauran waɗanda ake zargi da yake Allah wadai da faruwan hakan commissioner yan sanda ta na jiha Sani Omolori Aliyu ya bada umarnin tsaurara bincike da akan wannan lamarin inda ya bayyana cewa babu wani mutum ko kuma kungiya da take da haƙƙin kashe wani mutum ba ta tare da bin ka'idan doka ba rundunar ta sanar da cewa yanzu dai an samu zaman lafiya a yankin kasancewa an kai ƙarin jami'an yan sanda da kuma al'umman gari da suke taimakawa don ganin kare afkuwan irin hakan a nan gaba kuma rundunar ta ba da tabbacin cewa za a cafko duk wanda yake da hannu a cikin lamarin kuma ya fuskanci kuliyamanta sabo ƙarshen labaran kenan kafin sallama ga wadda suka yi Kano da farko kun ji cewa shirin sa ido kan kare yawan mace-mace mata da ƙananan yara ya yaba wa gwamnatin jihar Bauchi dangane da kokarinta na samar da ingantaccen hanyoyin kiwon lafiya a jihar nan. Gwamnatin jihar Bauchi ta jaddada ƙudurinta na wajen inganta samar da darajar ilimi a jihar nan. Hakimin ƙasar Miri ya kira ga mazauna jihar Bauchi da su rungumi shirin wayar da kai don rage yawan mutuwar mata da kuma ƙananan yara a jihar nan. Ƙarshen labaran kenan. Wassalamu alaikum.
1: An fara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin. Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman.

0: to ko nin ka da ka fusar suwon ko ya shi ya gidan dan tanyuwalle nin ya wultu to to buwani gonnan to buwani ya nin ko nin ka da ka certify ai na yon tin to ngirshir fa mun faransa ta tsinta panti le ngandar to buwa da shi to ya wuri kyan ya won ko dilwa chon a wulta tulli hin ko nin ka da ka certify no yon to ka bita shin bilin
1: ginan kyakonin gandara yel kana ya wuto matatu gun alif shi gagon monda kayel gagun sos gun fari wacin kun jwati dan je basti tuman kan kan waran balam to panyi adeligi ya shi ta panyi tir shoni ta pandi dongai mautu shugwasan nan gahir a zarsu tiyal ta gijik yashi ba ta wutuwai gwanwan sarci wurba man da tutubuwatan jigos ya yi ciri ta cim kiɗi balgam mani yashi ci mun faransu tutu mun far yan casin nan yal ya yal gindi dongai kyan nga ko kya ta ni a chombal ka yal din ta gi ciri in ca siti dan ta fanyi tuto wani furinta ta bude mu yangafin lada wasu ba a gittu tun mabni so mu rigi hun ya mi amin sirrin dali gwanon buwadi da cayel tu da sonan ta cayel tu ya nicin dara tun na yashi ma ba cincin wani tiyel tashes a tun leke-leke a fi bambam ta wutu wani mata buwaru miyal giron nan kafin buwani da miya wuta ta garmani into a pan yatom ta sarsom ta gishiri miyan miyal gin tutun dan matu gumfari da wani sun ton giron dan ana gunye su miniyan shi to ta fi tasla ta cim gyagidan shi a yatos ta sinsini ko balgami gyo ta pan tiyeli balagam gyaginan changal ligwasin gyodan ta shidi garu ni gyanu ti gyanu to mafi wuri ta pan balagami gwantu ya shi ta ligwasin ne yatvari yatvari sma chimbutum
0: yatvari ma chimbutum kapka gami ai ka ya shi
1: ai to shafi shi to kai ngishi sma wasimi mun nyalat chautun gurwan dan mun faransu mta tsin ta pan yani kai buwa ne sma chaman yalat chaman dara
0: woman yalat ban dara bar
1: to ngishas kindi ti gishiri ni awul mun wom tutu dum voa kisin gishas sai tutu dum voa ba gon ki awul ti chikoi won ger yi fi da number zan tu ya ni akap a bi wuri nge to mi akon tu ya mi su ya rom ti lui ti singi tu e mi ani mai singir won mi afi don ninga shigi nga cha mamu te angal gumfares ngan don't pamin irin gishi gagin min ti gishi ri mi akara mini mi akara balgam gum zar ta chim man lawas ta chin balgam ya shima ta panyi
0: ninga shi tiyal tiyal ni no on andare dan ta dan ta wututo mo buwani gin gyage shi ne shaje ara won chongon awu shi da buwa dashi iyan ta cim su muwafun a gato chong ba umse dilwa tulifu
1: isra yeswet kandi yeswet kandi te gishi koi ini chiptu ba mangab irin gishi kisin e wo cha shi kyan gab ngin na muri gishi changa ta dak te gishi re gopan da na murin wo fi nga dak dak miawtu gontu dun fwa tangap irin gishigin ko te do fin dan channel ani miawtu changap di yasgan changap yas ka ba
0: changap yas changap yas nda ta digami
1: nda ka ta digami ti gishigi tun dan gofin nan murin don ma yali albi gagon in chatu chatu mutu ab gontu no wani no wani tambito to bi wasan chai gumsi to ke tilim kar da shige sun to mi ara mutu ba mi ma mi angap chiri o pol mi ai wanda da mi man kuma
0: to chon za se kawo ngro da yan komlet simon hes kamata dan chawolin to ngir shi ya gon kai tibirti dan cha nyom shi tiri chimshi cha ta shin gishi ya gonta hedan tonga wasan cha su gudi dan ko ya yelle mu robu an wasma ba washim tu fun ko ne ka da ka said fi celebrity na gyo dan tu in ya bumti dashi ya kabi celebrity gyo dan cha karo wasma ta shin ta kabi na yon tu ba mu tu fun a liwo mun
1: eh to yin tu in cha kani dan mu faransa zan tu fu ke shi kani man lawan afu mari gages ga celebrities tu miyani ta cin balam ma san wulfi ma kabi tu mashin kar wani ti gishiri miya kwantu sabartas ce su kamsarsu kya wutu kafin ganin kwasar ganiya to kai lidadi kyai eh ti gishiri miya wutu tutu kakken yanki a zo a zarlar to ka fangon na gomi-gomi a kan mun murakeni e yi ciki
0: shayile a murakeni
1: dan wasar sha in ya tar daga-dagadan ke sha a fi tonyi to-to kyani kasuki na
0: kasuki
1: kasuki kyai dan kuma a fi daga-dagadan tsari kisun yi tuto ngushe su
0: yi daga-dag
1: da raki mini ti ki ciki mai auto sabarta shinin shara labun koni shosho ngrona mi asu mulagandi
0: to manuwam kyawo mun gashi na mi awulaita comrade Simon H Kamata garshi ga gin kuma ta ngale den ta dir diles na yoren to yan ka kap ka tu bua ni fuma diles ni dir gani to ni yan ka da ka sai fi manuwam gai kya su tu kite zarwa dan kya su tu ci kite ka ta dan galin bua ta afu ko ni yan ka da ka sai fi manuwam na yoren mi sin tu gishin fa ma kapti ta shin bilim ko nu an gira zangiran ya da totu eh balgam ginta gani gimin balam ginta gani gimin a ce wasu na mashin buwashuwa sun yi na yoran kadi akan bikatu a kashin buwashuwa zambuwa ne so
1: yi shiri ngoro na miya kwanin tu wacce shi maci kyan tu kwanin miya da mutu ba miya ni zar con a son mida danitin konu ka tutu a bude a buci ta ki shiri ya fi a buci yin tutu son guda na riran ɗan yin tuta ɗara yi ramin a yi sun gashi gyagwannan shafi ningar wannan tu ta dinga ki ciyarwa ne hai ɗan mariya na ka dinga ta gwafowar gan a daligon wa yi sun gashi skiyadun sai yan kali kyanan ki mufar ɗan kaluyi kafi abuciwa gashi gyagwan ta dinga gwafowar ne kyan girwa kyawun nan shawul fi ai to ka shishi ti yasunwa ka sada ka san fitasa ka kap girwan nan mun so mu da nan gishi gina san mi afin ti gishi gai vi kap kan buwan ka ce san mi akoni in tu yanka gyagon ya kasanta da dirin to ko nu ti fitasa ta san kap mutawulan butkun wantu ba mana ne a balagam nan bon shirin
0: mutawar shirin ba
1: ba mana a balagam nan bon miyani ma ba miya su mutum minuwam kaf mutum shi a balagam nan bon
0: mutalin ta su ko te gyo tutu miya na gyo nan da ko te gyo
1: yawwa
0: na ana ya tudu na shirin kenu miya wata muna ya te balagam nan bon yi to in ya an te giran ba miya haifun in ya shirin ya manci ta kya gwatu muna wuga muri rinde
1: zangi balagam ya tudu yau ta kafi wuri balam
0: giran ka tinju am kai mu fui
1: ne vona man ti gichiri miauto machine ga balam balam balam mi sunitu ko balam mi go mi sadan mi ani mi dan gisho man da rami mani
0: to muno am kyawo mun fin na miawul to comrade Simon H Kamata to chon ga rike ga shi da miauto muteltas andara talkan tashes to ya gon ya bi dan gi to cha man diga vuone agamwaso nine kemaskin lip kaye za to ci was ate balami giyo to vuone ko manda man nay har dan kutun kyatu na ana a duci ko ni ka yaka sai fi munon gwai mi sito ngarshin mi afi din kwatan ka gwam ko mi teltas kai na yoron tu ya mi ate gin kyate ginin ngiroran matukyan ka to ngirodan suwon chonan kyate ate gima kai le kature ko mo buti to moto ni gwam da so yalin ci da ta gini gwam in kya ci ta gini ma da mi ayin gwam in ya ngin to kun ma ni kya turi dan ko mu turi ate gima ni gwam to ni ka da ka sai mun ngai na yon to mu yi sin tu min nan bon ko balgam gi wadan mun wam ci ai mangab dan suwam ya manana gi mudwani yiri mu fidan wutun e kono jaka na shi ne ake goshi me akiri din me sai du me afi mandin ka kap ningin nan boni ni ya to buru to no yodan to ko ngiro dan ya gabtu ba fu won ga fu to ba matu fu won ake won fu ni me anti me ani kawai ni gi koni an ka da ka sitfi mun won ga
1: to ngiro na me asu mu yi to mun mom dan me awutu mu shi balam balami carte 9 ngirgin maran ram into mutsin ngin ngalgan
0: ngalgan nado
1: ngalgan zat to bigin me akonin ba na lapkin ga kwa na lapkin ma gin wuto zobjugos gin wuto dwani yirgos tan ngin manda
0: ngin ngin manda fu
1: ha ngin ngin manda konu ayel ni tu
0: lim yoran wasate
1: giran ya ajel bigi to wot wotana telanes nda ginda ma konu chawo to ai chatu ngirwas kapko gyolan ka to ai yini adagan ko ba ka sir gamingo
0: mun te dalala bwa ne tutu ka kap wusni was ko chatu ko atutu a captain adagan ba to ka sir ni gaming kuma wo ta gatu se kya li gaming da shan kap fun mo ya wo to te wayan chiri to mi atastas ba to munani a mara ran
1: man de fiqan
0: yi chiri
1: ya wo kar munani man de fiqan te lan so mu konu asin ngalgan naadi konu asin naad ngalgan di don gi kya se da dani ngal naad ai sun itu ba kya ngal ni gwa ngirwa ma kya ngal a lir di aman chitu ngana to ge chiri wo pol ne ai te gi chiri balam balami ngan dara kar musna balam nan bon zangi balami nan bon ya tudi to mi ani gom
0: Tonian kada ka sai fi minimum no yoran to ga lipes ya ma fi dangin to sabartu wam ga jodan dan ta kwandes ma cha fi dangutun ta kwanin ga jodan ta kwanin ma to da tin yom shi ti farshi ti ke kusun singirwon ti ke maslip kai ni ni an kada ka sai fi minimum me sai to zarir wa fayali in ya ma fi lar buwani mufta atim won gusun gusun na ginin tun jodan cha ngal ya man to kai lumman ti mai dan ta singirwon di to ya man ye mun buwan wasu ma ba ta shimshifun ko ya ye mun faransu wasu ma ta shimshifun in ya man da tifi kusun singiro da bacin sha su fun ko ne kada ka sai fi minimum gai
1: ge in kuska dur yan kin hasibar wandara to to kya she gwa irin gishi gage shi gishi gage kya na ratu kanani a shagan wangale ma cha ku su gamai mum tu cha ku su gar gam kuma me yelaga ni ma ba mumin me yaran gro nan gishi shabi sibarta gishi dam me afi ni duro buwanin gwanon ya ulo gro ngantu akaba sha ututo chichim mari wasi ba amma ke chimshinga tunan ke ani ke aka arga dashes mari goshi shiro
0: tun da shi gwanan mun wam chai san fun ganti ya an ciya su to goshi tun da ke ni
1: goshi
0: ba chai fun to kyanon ke launin kyanin kin mubdiya ne ngiro ya mutum mare kuma kyanin kan da mai to ta awusun ya
1: an awusun do ti gi chiri yan ka tsu nin alagan mande buwan dan tutu buwa murgadin wan miya ku kitu
0: ne moksha ai
1: moksha ya
0: ran fi
1: fi fi yan ko amoshi ginan miya fin tsibir wannan a yan moshin kai wa man buya gudi cha wuta ce kan ran a to go so kam sun kap din no a ya bi mo shin
0: ce wai
1: wa sai yawa ya ga cha a dali gon kan alkama ka ta chimta ga
0: ce wai
1: to ya ni man da tun wulo fiyas mu
0: ya ga kuma ka shin mo shin ne kwa
1: ya ga ndi ka sun kwa kutun ko to ti gi ce ri bi mo shin ya ni ji man da wallar min gishi gon min din
0: to mun wam ka wam gro dan ya wulo fi ai a dali sa tulidi alam nan da mun da mi ayin da ta fi tsingara ne ko balgami gyo ta bugyo dan wajir shi mun ga to da ci ko ni niyan ka da ka sai ji ya gyo dan ta nyuwale na gyo dan tu cha su tu buashi ya gon kaman ne ka ban wulfi wusni kya buam mafigi kya buam mafigi kya buam mafigi to kya man ci to kaman da ka nani jiji gongo ya ci lasu baskafu gongo ya ci mu kan bifu to ko ni niyan ka da ka sai ji mun ga gyo dan ta nyuwale na gyo dan tu kaisin ya mabital ma mun fara dangamin Niger da ta ce mu tafi zangare tuwa savan lido wai aman gosko to bomu ya tuwa sun mun in yan ta buwa ga shi gefa ta buwa da kyani aman na na tsibir tsibir na gayo dan to kono wa fira kono wa wulangro dan baki asufu to yanki na tsibiris kan gabi tashin bilim ko ni ga da ka sai tifi mun na gayo dan to in kyan yuwa likyawo to kafitin kafitin ta hiyadi ya wanta gai in ba har kyadi ya kai fi dan cewa furka kafin girwan hun ta gita hiyaye
1: to me ya ranta ba girwan da ma a ci murar dani gobin garun atu shimgan atu luwon into gishi ga gwannan a takwan wanda a fi shi wasan in kyawul to kafin min girman dan tafi zub wace shi kaman fi wata mai ko tantan kafin hun da kafin da ta gicire viginan kyakwani ya ci to kyatin moshe masu yin moshe sai da miyakwani kisan kyata na gadgon kutu to kyana man ba ma dibka kurfi min gwa misun wa yin to nutu yan kyaso a ke shangali ginan sha shin da famfo ko riri jan to ta ilira mundi daga jos kisan nufi moshe kapkan di to miyawutu ti gidan tuni fi moshoi isni tu kafin lati zarso zarsi ga gwanin tubwa ma
0: ga gwan giro hasin hadiri
1: hadiri mogwa
0: mogwai ya kwana ne ma ga gwan ta kwantu
1: mogwa ti gi chiri isni tu gishi dan kya kwanchu asni
0: kya cha gai
1: ya cha gai into chuya cha dan kaman tui to kai panji dingi dingi to mata wulginsin alibiginsin mata wulginsin alibiginsin
0: kyadi aka shiat ka gai chon ya furga dan kyatui zangi kyan dai kyan girwa ma kai pangiro dan ka ta wuta kafi sasmun kai bidi ba ma wuri kana ni chon to kafi koni uruk sasmun fun kadi aka fi na gayo dan to dede tiya wannan chon ta kafi ai ba kadi aka fi girwa dan chon to lar haifu to ya gona dan ya tui dan gito mandan nayi to shin janjiri ara mya tui ma chimgiri to ka dinga morgan zasu ba ka fingiro na andar da afisa simun
1: to bilarin yiri ma danki akwai
0: yawa
1: bilarin yiri ka tu gon wo man larir filan to yani ate aka raho to abwat
0: moto wo manan shijo
1: to kyaman kiman da larir mam simun daki wan wani shinga
0: wala dariri
1: to to iri muni gage sun gisa chaman da cha furfurta sarsuban
0: wannan kyayeli da shi rin wodiya nyolar ga afu ni to kyamani ba afur fuska wannan kada ka ji ko pola da tutufu to kyana yayir wasu auto wai yan kyaso a ce ira gasar to ya to yan yayir wasu kyayeli sun wodiya shi ko aka kuta shi mutun a ko aka kuta shi mutun fun aka yin kai sun to gurshi ya gira mi auto ni niyan kada ka fushi na yawan ta da da in kyan yoli kyawo ta kafi ai ba kan yoli sun ko mi aso a buamo to buwa niyan ka kumci an kira arawa in ya buwa kafi to ga shi dan ga kwani di kuma ka kwani sa ta wumi in ya mi auto ya kwani ni ma ka kwani ma ya gonta kwanti mofko in ya kyawo kin tuwur ma ya gonta tuwur bai dan tumofko in kyawo ko na iri go ma ya gonta mofko din ya antu an har kan yoli tutubwa ngiro dan kya kwandi yan kyatui dan ka dada ba mi wata fi kota so ya wata fi kota ka da ka fi so ya wata ya fi kota ni yawa na yau ta shi ta dada tingiro dan ta tafusa su dan ya tui da kuma ba ta fi dan ne
1: shi wa sha shi ke liya kines mai auto ba in kya yat ka gai kya man dan kya firin kya bitalan nan bon nan bon kya firin yan ka ta wuta ka fi galibi gon zup sai kaman kaman fi shi mun lim wata mai tan yar gaman kama shalib gwanna don kashe su wanda to yes ma bayan ce vuwon ka fari mu wace shi ngirwan nan ka vuwon yan ci tuba gudi wasu ma cha dar mi asir kya ci to asin yel mun varo dan a tawul to fi kan gishi girman kya ci kitu manda ke yir laran a gudes to tu gi ci mi auto gudi mun wannan cha bwashi ma indara tu ya shin ci asom ya turwa sun da nan yayan kitu gidwa dan sha bitalgo ngisi gagon chawlo tu a ka ta utu ka fishin gishin man fa in tu to kya mot dum voa a fishin to ki manda ki el gudes in cha manda tu wat ga turu asin lo a dil wannan ati a kon tu wo fi mun ni gishin mun ni ka tai gwa tai ro
0: te da nin ngo
1: ka tai da nin yan ki tai da dan ma in ya kon to utu a turan kyan ga nin biyar ne kaman fion zar su to mi ba
0: Ichoy.
1: To kamwali kya tuli diran kamanda da libi to yir mandallari
0: zarsi aman baski kiye shi da mutun ne ya giye da limbu da jan ko a giya lafona ko a giya ina iyo ka kap ba ka yi to bilin gami fun to ngirshi ya gi mi a wulfi ay Ichoy. To ti giro mi auto in ya dulina tuli di chon alleri mi to ma filani ko ma chicken tila dulir boane ne mi ayen lipikin ne lemi wata tsinga shi ko balami ke tinga dari go dan chasu ya nda te karo to go dan cha balami gon to abandaran ko ko an gishi ya gin mi afi bul gayin ni niyan ka da ka sai mi ruwan mu al umma shirin ruk no yo dan ko ya yin wuri kan yoli te duni ya da kwani ge a yoli te dan me murkhana kyayin ngana shirin maji magani bi arsu a dara
1: e makon makon makon vi yin tu bonu na da ngalani godi tabasirin al umma ngari kini mundi e tum
0: joy
1: me a shirin bariya da kira mundi ba ya yesa na ya te do shi amma ta ta dole learni munan mundi ya ngana ya konu to yan shi ma ti yelitu kyama kabi ya gonwon ai tafi ma yeli ai ko an ka tu tantan zarsu monda ta tu cha bol me ga kyam tu wani afi gin gin gin afi gin gi afi gin ton gishas cha bol me ai ti gijiri na karamunum kusu kusu into cha tsinga shuwa sumi to nda mayel nin shari hane
0: lo san da fi muwa shawo shi ta shasha gando
1: to gisha skindi mai sumi to wani dan ya man to cha man ni fi muwa shi tang tang to mai sun gronan ma bu shi mi aka ramun won ma mi ani mun bua ne mi dumun bua zaro ne yanga ambier ni is ambier ni gonci ai kran kran to kulto to a chirin e funte daren e ti isin to baki marin
0: kyani ba ya tuwa ne suma dan ya mani ma ngiro dan awu shadna ganiyo
1: ijiri
0: ko kin ti fu won ma ka shadi to in kya tu ngiro dan mi fu won muni shadna gani
1: en
0: ya wuri chip mun ta buam mi amma mafito shadna gani ya shi da dan jangi kya tututo ba sai kyana ne chiran ko kwapin gam
1: ijiri
0: malin futu tuni malin futu tuni ngiro dan ka tawulcim shi a dilio da ta yaman baski sokuni ka ta kumsi fi wanka shi ka gayya shi na yo dan to kyashi ko a foto ne chip ko ba nani a kirtakan fi wannan
1: to a dali gina ni ai kwanin abuciwa mai an ga fufi ai iran riran ni in tu ba kaman kaman chimiti fi ka o chiko ka shingirwa kuma ginan ka kwani fi yakanin yadinta a gani ya mi auto yan ka salib gon yan kyari kya kabni te mun wan to kada yul ngirwa pot a sin sin ni ha dan ki monda to ka
0: jamun gamun wanda sin
1: yawa to ka a deli gi ka tungiro nan ka jat kaga to ka gon wannan wo ga ki mun dan muri ya man su tidi ka futu yirti yirtu
0: to so ma ya harka bumce to tinwal baske shop kini ya jodan ka gashi ya man ya shigan ta wulfi to kada ya kashi ya ngangiro dan to fu wan ngini in ya wudu kyanin ka wulfi to a shi ta akwani da da tun giro dan fu muni zage chon ya ta fa to ngiro dan ya su a man fi mun da ya shigano
1: to munom mi awutu wai cha man wai tuman fu nga tsirin girwan waya kabaci a cin girwan to ai taliya ne ko to ngishi ji in wace aka dan buwa zara
0: woni wupsu
1: woni wupsu
0: taliya ka ta ce tun zangi mu ni asiri al umma shirin malar tulitin ga buwa ne sai
1: gima na mari
2: gaskiya sun rin mai dan tabbasin
1: mari na wa kyanin kuti kyanin kam gisha
0: chicken guys kin amma ne
2: dana mudin aiki bi asiri din al'umma
0: ma yaga mi auto mun wa kashin shan jira rawan gyagyo da cooperation wasu duniya
2: kan sin ya ji wani dai
0: mata nya da lebgin mun ya Aliyu Adamu tumo farar
3: Allah ya kacin abin da zamu iya dauka kenan ta cikin wannan kuwa mi goma ya kai mu wata sati da misalin karfe 5 da rabi za a ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu agogo mai na nuni da karfe 6 lokaci ne mai sauraro da zamu bankwana da kai mu barka tare da awwal wanka sunana Amina Barde tare da yar uwa abokiyar aiki muka kasance tare da ku tun daga 12 rana har izuwa yanzu da fatan mai sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM akan mita 94.6

0: Mai tare da mu ta wannan kafa a daidai wannan lokaci, barka da warhaka. Abdullahi Muhammad Dambam ke marhabin lalle da sake kasancewa tare da kai a cikin shirin mu na muke waya kananan hukumomi daga tashar ka ta BRC Bauchi. Shirin da ke kawo muku irin ayyukan da ake aiwatarwa a lokacin kananan hukumomin jihar Bauchi guda 20, kama daga ayyukan gwamnatin tarayya, jiha da ma na kananan hukumomin na kashin kansu. Baya gazantawa da shugabannin kananan hukumomin, yan majalisun jiha da ma na tarayya in hali ya samu, shirin kan karɓi rahotanni kan ayyukan da dukkan abubuwan da ke horar kananan hukumomi. Hakanan shirin kan karɓi baki don yabawa bisa ayyukan da aka yi musu da kuma korafi kan rashin kayayyakin more rayuwa a yankuna don miƙawa ga hukumomi ko kuma inda ya dace. Kana kuma shirin kan kai ziyara don ganin irin ayyukan da ake yi tare zantawa da jama'ar da aka yi wa aikin don miƙa godiyarsu. Kuma in aka bi mu cikin shirin ne za a ji cewa
1: muna godiya kwarai da gaske wa gwamnatin tarayya da shugaban kasa da ya ji kukanmu har ya yi irin wannan hubasa ya turo mana wannan wato gudumawa. Lallai inda ana wannan bayan haka ta watakila wannan ta'addancin ba kai ko ina ba.
0: Sai a gyara zama don jin wannan da ma sauran rahotanni da kuma hirarraki. Madalla bari mu yi kallabin shirin da karamar hukumar alkaleri. Sanin kowa ne da cewa gwamnatin jihar Bauchi ta nemi agajin gwamnatin tarayya domin ta kawo mata dauki zuwa dajin Dugurgwana sakamakon addubar al'ummar yankin da 'yan bindiga suka yi, inda suka sarwartar da rayukan mutane da kuma kwashe musu dukiya, dangin shanu da sauran kayayyaki masu daraja tare da yin garkuwa da wasu mutane da dama. Kuma tuni gwamnatin tarayya ta tura rundunar soji na musamman da suka kware kan irin wannan lamarin. Kuma tuni suka share 'yan bindigar a dajin da ke wajen tare da ceto dukkan mutanen da ke hannunsu. Wasu kuma aka sallame su zuwa gidajensu, yayin da majinyata daga cikinsu kuwa aka kai su asibitin Duguri domin jinya. Kan hakan ne gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kwashi tawaga domin ta'aziyya ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu tare da jajantawa dangin waɗanda suka tafka asara tare da ziyartar marasa lafiya a asibitin. Cikin jawabinsa, gwamnan ya yaba gwamnatin tarayya sakamakon kula da ta ba wa gwamnatin jihar Bauchi da kuma jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da na jiha, har ma 'yan sa kai da suka yi wannan gogoriyo har aka cimma wannan nasarar.
1: Wayannan bayan Allah da aka kwato su a hannun 'yan ta'adda wanda sun kai mutum 50 tun da lokacin da muka kai kuka farin gwamnati, shugaban kasa ya fara turo sojoji, kuma yanzu a karkashin NSA wato Nuhu Zubadu kwamandan sun zo da karfin aikin security daga sama daga kasa, kuma da haɗin gwiwar 'yan sanda da sauran security agencies. Mun samu labarin yawancinsu an gama da su, kuma an kwato waɗanda suka kama. To amma abinda muke cewa muna godiya kwarai da gaske wa gwamnatin tarayya da shugaban kasa da ya ji kukanmu har ya yi irin wannan hubasa ya turo mana wannan wato gudumawa. Lallai inda ana wannan bayan haka ta watakila wannan ta'addancin ba kai ko ina ba. Shi yasa muke godiyanmu ko da yake muna matsayin ɗan adawa, in mutum ya maka abu dole ka gode. Mun gode wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya ji kukanmu. Wannan wuri yana nesa da fadan gwamnati kilomita kusan 150 ko 200 ma in ka je har can Gwana. To in ba gwamnatin tarayya da kuɗi da dukiya da ta kashe ba, gaskiya abin ya so ya ce ƙarfinmu. Muna kira wa shugabanni a musamman ma sarakuna da kuma sauran sarakuna shugabanni na ƙananan hukumomi a dadabu da ido, don akwai akan ma'adanai shi ke kawo yawancin wanda muka yi magana da su, wato wanda suka zo akan ma'adanai wanda ba ya kan ƙa'ida kuma aka ritsa da su ne a cikin nan. Wato wannan ya nuna tunda yawancinsu ma ba 'yan Bauchi ba ne, daga Gombe ne, Taraba har Kaduna har Plateau. To kun san cewa abin ta'addanci ya maimai ko ina. In ka ga abu yana faruwa a Duguri, to kila ba mutanen ta nan ba ne daga wasu wurare suke zuwa. To dole ne mu yi takatsantsan, ba a samu cin nasara gaba ɗaya ba, amma lallai an samu nasara inda ya kasance mutanenmu suna murna, suna godiya a madadinsu da kuma mutanen Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi. Muna godiya wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatin tarayya da jami'an tsaro da suka kawo wannan abin jin daɗi a gare mu, wanda ya kasance muna nesa da fadan gwamnati, in ba don hanya ma da muka yi ba, sai kayi wajen awoyi kafin zo nan. muna da kiran jami'an tsaro muna musu godiya su da sa ido kuma shugabannin mu kananan hukumai su da sa ido saboda kada ai kitso da kwarkwata.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yayin da ya zaci karamar hukumar alƙaleri to ya Bahaushe yace inda ta riga ba ta taka ta bayan manin take takawa domin kuwa cikin zo ta zantar wakilin wannan shirin da shugaban karamar hukumar Dambam Honorable Iliya Isa Dagauda Santilakin Dagauda ya bayyana cewa yadda gwamnati ke inganta tsaro haka su ma suke inganta tsaro

0: cikin lawal.
1: Cikin jawabinta ta nuna godiya da nuna farin cikin ganin shugabannin kungiyar na sassa daban-daban na fadin karamar hukumar DAS da suka samu halartar wannan taron. Ta kuma bayyana musu matsalolin da ake fuskanta a makarantu da kuma jan hankalinsu ta yadda za a magance matsalolin. Ta kuma tako ranar yara na duniya da ke tafi nan gaba.
2: Banci mu matso da yaran mu kusa akan irin wannan lamari da yake hada kan yara daga bangare daban-daban na DAS. Za su fito, za su hadu, za su yi mu'amala da ƴan uwansu, za su yi wasanni. A sanadin haka ake gina zumunci daga ƙasa har a girma ana wannan zumunci. So wannan taro shi yake kawo mu mu hadu mu san cewa mu dai mu mutane ɗaya ne, mu ɗaya ne, mu ƴan DAS ne, ba mu da wani abu a ranmu da ya wuce DAS ɗin nan. Ba maganan bambancin addini, babu maganan bambancin kabila, babu maganan ina ka fito ko a kai ba dan DAS bane ko in dai kana cikin DAS kai dan DAS ne, kai za a yi hidima da kai. Kuma da haka muke so yaran mu su tashi kuma a ci gaba da haka, muna tara su muna daura su akan turba na arziki na tarbiya wanda za su ji dadin rayuwarsu a Najeriya gaba daya.
1: Hajiya Asiya Abubakar ta sake jaddada ma shugabannin kungiyar da cewa yana da kyau su sama yaran kwadayin wannan shirin da kuma jan hankalin iyayen yara.
2: An tattauna muhimmancin sa a kowane community, sannan a karfafa communities da basu samu halarta a bara ba su yi kokari wannan karon, su tallafo yaran su su fito da su domin su zo wannan rana domin su shaida wannan rana na yara wanda yana gina abubuwa da dama a zukatan yaranmu wanda ba sa taba mantawa da shi. To wannan a daidai wannan gaba wannan shine babban damuwa na da nake so mu sa a gaba mu hada kuma karfi da karfe. Sannan at the same cikin PTA din nake so za a ware wasu mu cikin committee da za su zama, za mu hada su da namu committee din ya zama na ci wannan na Children's Day din ne. Sannan a zo za a hadu a tattauna domin a ga yaya za a tsara wannan al'amari, yaya za mu dauke shi ba tare da mun makara ba, ba tare da mun yi latti wurin shirya abubuwanmu ba.
1: Da yake jawabi a madadin iyaye, Malam Haruna Dalladi sarkin Shalgwantar ya ce ya ji daɗi da aka neme su don faɗakar da su akan aikinsu. Za su koma isar da saƙo musamman ganin an samu canji a harkar ilimi a ƙaramar hukumar DAS. Taron an tattauna muhimman abubuwa game da harkan ilimi da kuma ranar yara ta duniya da ke gabatowa da sauran muhimman abubuwa da ya shafi makarantu. Ƙarshen rahoton kenan. Lawal Ahmed, DAS.
0: An gaida Lawal da ƙaramar hukumar DAS.

0: sai kuma mu koma karbar hukumar Tora kamar yadda muka yi alƙawari inda aka buƙaci wanda suke zaune kusa da dajin Toro da su rika kiyaye alfarmar dajin. Kiran ya fito daga bakin hakimin ƙasar Tema Alhaji Adamu Yakubu yayin da ya ziyarci yankin a wani mataki na kiyaye amanar da ya ɗaukar wa gwamnatin jiha. Wakilinmu ba Adamu Gumau na cikin tawaga ga kuma rahoton da ya aiko mana.
1: An yi kira ga al'ummomin da ke zaune a gandun dajin Lame Bura waɗanda ke ɓangaren ƙaramar hukumar Toro da su yi biyayya ga dokokin da aka gindaya musu na zama a guraren ba tare da sayar da guri ko kuma saukan wasu baƙi ba. Wannan kira ya fito ne daga bakin mai girma hakimin ƙasar Tema Alhaji Adamu Yakubu Tema a lokacin da ya kai rangadi bisa ga umarnin shugaban ƙaramar hukumar Toro da kuma mai martaba sarkin Lame. Domin ganin inda mutanen yankin Bura suka ɗiba a masarautar ta Tema cikin ƙaramar hukumar Toro inda suke cewa yankin na ƙasar Bura ne, bayan kuma tun fil azal an riga an sani da cewa rafin gutu shine kadadan ƙaramar hukumar Toro da kuma yankin Bura. Inda masarake ya ci gaba da cewa
2: dukanku da kuke zaune a wannan dajin kuna da sanayyar cewa kuna zaune ne ba tare da inda kuke zaune ko kuke noma kun saya ba. Dukanku kun zauna kuna zaune kuma gwamnati ta san da zamanku. Abinda za mu ƙara jan hankalinku shine zamanku zai iya ci gaba in ana zaune lafiya. Ana zaune lafiya ana taimakon gwamnati da sarakuna da dukkan bayanai na zaman lafiya. Duk wani labari da rahoto da ka samu ko ka ji ko ka gani wani abu mara daɗi ko wani abun tsoro, ka garzaya ka sanar da sarki na kusa da kai ko ka sayar da wani jami'in tsaro na kusa da kai don a ɗauki mataki don kar abin kai zai fara cuta an kaɓoye kafin ya je cutar da wasu. Abu na biyu kuma shine muna da labari, muna da masaniya cewa da yawa daga cikinku ku mazauna wannan gurin kuna sayar da filiki da gonaki, kuna kawo mutane kuna sayar musu da gonaki. To da waɗanda suke sayarwan don kusan kayan nan na gwamnati ne, duk inda muke zaune nan gandun daji ne na gwamnati, kuma kayan gwamnati ba kayan sayarwa bane. Kai da kazo ka zauna sayar maka aka yi, to dan me zaka je ka kawo wani kuma ka sayar masa? Da wanda ya sayar da wanda ya sayar da dillali dukansu masu laifi ne. Kuma ina baku tabbaci cewa muna da bayanai masu yawa a hannunmu na wasu da suka sayar da waɗanda suka saya da waɗanda suka zama dillalai tsakanin mai saya da mai sayarwa. Sabon sarako? Ku sani cewa muna da masaniya duk abin da yake faruwa, kuma wallahi gwamnati ba za ta bari ba, za ta ɗauki mataki da ya dace, ba wanda ya fi ƙarfin doka sai wanda aka bar shi. Mun zo ne don mu duba kan iyakokinmu kuma mu miko wannan gargaɗin don zaman lafiya. Mun samu labari cewa ana ganin wasu mutane nan da can, to da an gani a yi ƙoƙari a ba da labari kar a yi jinkiri. Kuma alhamdulillahi wannan ziyarar da muka fito mun fito da sanin mai martaba sarkin Lame, mun fito da sanin shugaban ƙaramar hukumar Toro, da duk wanda ya kamata ya sani ya sani akan za mu duba kan iyakokinmu. Muna da iyaka da ƙasar Bura, iyakanmu kuma shine rafin gutu nan gurin duk a ƙasarmu kuke. Daga nan har sai an yi tafiyan wajen kilomita na duk a ƙasarmu kuke, kuma muna tabbatar muku duk abin da kuke yi muna da masaniya wasu a cikinku na sai da gonaki da sai da daji da kawo ma mutane da ba a san su ba. To muna ba ku tabbaci akwai waɗanda muka zuba su suna ta bincike kuma suna tattaro mana sunayen mutane da suke sai da gonakin nan da suke yin abubuwa na laifi, kuma muna shaddada muku cewa za mu ɗauki mataki, za mu sanar da iyayen gidanmu, shugabanninmu, kuma ba za a bar wannan magana haka ba. Duk da na sani ana ruɗinku cewa wai nan gurin guri kaza ne, nan guri kaza ne, ba haka ba ne. Iyaka daɗaɗɗen abu ne, ba sabo ba ne, daɗaɗɗen abu ne. Mun sani a al'adance iyaka yakan zama rafi ne ko dutse, ba zai yi zuwa a ce ga labi wai a ce labi ya zama iyaka ba, ba a yi haka. Kafin ma a fara bin gurin ya zama hanya ko ya zama labin akwai ƙasan, akwai dajin. Kun gane ko? Da haka muna jaddada muku cewa ku kun zo kun zauna ne, ban san ko kun ba da wani abu lokacin da kuka zauna. Ban san ko wani kun zo kun je kun buga ƙarshen wani ya zo ya yanka muku guri, ko ba sarake ne yake zuwa gurin nan a yi cinikin gona da shi, ko ya zo ya sayar, ko kuma a yi to ba barawo ne don kayan gwamnati ne, ya sace kayan gwamnati ne. Kuma wallahi gwamnati in ta gano duk wanda yake wannan aikin ba za ta bar shi ba. Wannan shi ne abin da ya sa mu jaddada muku cewa a zauna lafiya, kuma sannan in an samu labari a kai rahoto sannan kuma maganan sai da daji wallahi akwai bincike mai tsanani zai taso daka in ka san ma ka saya ka mayar da kudin kai ma in ka san ka sayar ka kira wanda dabba daka bane baka mallaka ba ya za ka sayar
1: ana samarta ne Ardo Alhaji Haruna Sama'ila daya daga cikin mazauna wannan wuraren yayi bayani kamar haka
3: ni dai wannan mutum abin da zamu ce dai Allah saka masa da alheri Allah ya sa iga ma lafiya duni makinsa Allah ya riba shi da shi don wannan mutum hun dade mun daga shi daga shi zuwa galadimarsa wa abun da zamu ce masa sai dai Allah ya saka da alheri kullun addu'a muke Allah ya sa su gama lafiya wannan matsayi da Allah ya kai su Allah filita su 100% haka ne haka duk wannan abun da ya kawo ku da hakimin ta ma da DVO da wani duk abokin tsaro da wanda kuka zo kuka same mu mun gode Allah ya saka da alheri amma magana irin wannan dole fadar da ifada za a ji an ce ana sai da guri amma duk wanda ya ce ya sai guri in aka zo aka tambaye gaskiya za ta kaza wannan guri dai mun so lokacin da aka ce mu zauna nan ba wanda ya ce sai mu kai an buwa mu dai mu zauna aro duk wanda ya ce ya sai to ya tambaye ina takarda shine shaidar sai duk wanda ya zauna nan ko aro ne ya kawo shi kuma arziki muke ji albarkacin ku ku jagororin mu don mu wadin can ba mu san su ba ku muka so ne ba abun da zamu ce eh dai Allah ya zauna da mu lafiya kuma don Allah don annabi ai biyayya wadannan abun da zamu dan samu shaidar da suka zo kowa ya gansu ya wuce abunda za in kaka ta zo abunda zamu hada mu dan kai musu ba laifi bane don su son kasar su ce su tabbatar da wannan kasar su ce kuma muna ci azuki ba wanda yasa don Allah wuri haka hakimin ta ma da galadimar ta ma da DVO mun gode Allah ya saka da alheri
1: sarkin taman da tawagarsa sun kai ziyara ne garin Burku inda suka wuce kasuwar sabon tsara da kuma Bunduru gidan Ardo Ahmadu da kuma kogon Zaki inda a wannan lokacin mutane da dama sun fito kuma sun tarbe su inda duk yayi gudanar da jawabai daban-daban karshen rahoton kenan bawa Adamu Gumawo daga karamar hukumar Toro BRC Bauchi muke waya kananan hukumomi
0: bawa daga yankin Tama karamar hukumar Toro baki daya kuma da hakan zamu rasa aya cikin shirin wannan makon sai mako na gaba idan Allah ya kai mu amma kafin wannan lokacin amarin daukacin wakilan shirin da ke kananan hukumomin jiha guda 20 musamman kuma wadanda suka shigo shirin a yau Rogayar Muhammad Mustafa daga karamar hukumar Toro bawa Adamu Gumawo daga yankin Tama a karamar hukumar Tora don da suka tallafa shirin iso gare ku musamman kuma mai tallafa mana dakin shirye-shiryen Rogayar Ibrahim ni ne shirya na kuma gabatar Abdullahi Muhammad Damba muke cewa sai wani makon.

To ya kamata a daidai wannan lokaci a ce muna gabatar muku da shirin nan na tuna baya saboda wasu dalilai shirin ba zai samu ba kafin nan zuwa karfe 7 za mu ci gaba da shakatawa da abin da ke bi sana'ura.

To a gaida Adam M. Kirfi da ke taya mu shakatawa daga nan gidan Radio Bauchi kan mita 94.6 kuma muna bayyana mai sauraro hakuri domin yawan dauke wutar lantarki da dawansa da muke ta fama da shi sakamakon yadda wuta ya gagara zama da gindinsa a Nigeria. To da fatar za a yi mana afuwa ba haka muka so ba. Awal Musa Yakubu Wanka daga jagoranci wannan zango tare da haɗin gwiwa da abokanan aiki ta bangarori da dama. Ke fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Nan gaba kaɗan ƙarfe 8 daidai muna ɗauke da shirin taskar labaru wadda da shi ne zangon dare mahutar bawan zai yaye kallabinsa. Idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 da rabi kuma za mu ka muku shirin nan na yau da gobe. Akwai mu ɗauke da shirin siyasa majima gani da misalin ƙarfe 9. Tare da rabi kuwa Alti Usman ta shigo ɗauke da shirinta na kunnan kanawa. Goma saura kwata akwai mu da shirin duniya ina labari. Kasance tare da mu ƙarfe 10 na daren yau domin jin shirin Hajj Mubarak. Idan kana tare da mu ƙarfe 10 da rabi daga ofishin uwar gidan gwamna zai zo mai sauraro. Zai raka mu zuwa ƙarfe 11 na dare sai mu gabatar ma zaben mu kwana lafiya. Ƙarfe 10 da rabi ban kwana da mai sauraro zai biyo baya yadda za mu buɗe layi mu yi musharaka da kai mai sauraron mu. Idan Allah ya yarda zuwa ƙarfe 12 za mu yi ban kwana da kai da fatar kuma za ka ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6 BRC2 FM uwa mabada mama.

0: ya ga shugabanninsa. General Don Bauchi dai a baya ya da cikakku ma'aikata sama da 400, sannan a hankali wasu na ritaya, wasu kuma na canza wuraren aiki, yayin da wasu kuma da dama ta Allah ke kasancewa a kansu wato mutuwa. Wannan zaizayar da biyar sun ke samu ta kai zuwa yanzu yawan ma'aikatan ya salmiyo kan sosai zuwa kasa da 60. Ko da a makon da ya gabata ma dai wasu gugun ma'aikatan tashar 19 ne suka yi ritaya daga lokacin da shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Shire ya fara aiki. Kuma domin jin daɗin aikin da suka yi ne, gidan rediyon ya shirya musu bikin bankwana, inda aka samu jawabai masu kama hankali, hannunka mai sanda, zaburantarwa da kuma kiraye-kiraye. Sakataren BRC kuma daraktan sashen mulki Malam Aliyu Musa Dambam ne jawabin marabu da waɗannan kalmomin.
1: Taro mai tarihi, taro na farko irinsa a kafuwar a zaman manajin darato tun daga shigansa office har zuwa yanzu. Kuma an yi yunkuri na aiwatar da ire-iren wannan taruruka, Allah bai kaddara ba sai a lokacinsa. Yanzu cikin ikon Allah, Allah kawo mu lokaci muke gabatar da wannan taro. Kana bata mana lokaci, muna wa kowa da kowa barka da zuwa wannan wuri. Allah albarkace mu ya albarkaci wannan taro.
0: Sakataren BRC Malam Aliyu Musa Dambam, shi kuwa shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Muhammad Shira, koke ya miƙa hukumin da abin ya shafa kan wani muhimmin gibi da aka yi wa aikin hajjin bana bangaren sadarwa. Amma da farko sai da ya gode waɗanda suka yi ritayar.
2: Ina gode muku ku masu ritaya, kun yi aiki cikin ƙwazo, cikin sadaukarwa, kun yi iya bakin ƙoƙarinku, kun nuna kishi. Dukanku da kuke zaune nake kallonku a yau, a iya zamana da ku a nan gidan rediyon Bauchi babu rana guda da na san wani ya yi aibun da aka hukunta shi ko aka ladabtar da shi har zuwa lokacin da muka kammala aiki. Kuma kowa aka daga ku ɗaya bayan ɗaya, in aka ce za a yi rubutu akan irin gudumawa da ya yi ko ta yi a hidimar BRC, na tabbata wallahi za a ɗebi shafuka da yawa ana rubutawa. Saboda haka ne muke jimami na tafiyarku, to amma idan tsari ne ya zo dole ne a karɓe shi a yadda yake. Muna alfahari da abin da kuka yi, kuma tarihi zai ci gaba da muku shaida mai kyau. Kun sani BRC ba a manta baya, akwai magabatanmu da yawa da kullum muke ambatonsu da alheri, wasu suna raye wasu ba sa raye, to kuma kun shiga cikin wannan layin a yau. Saboda haka abin alfahari ne, ina taya ku murna, ina kuma ƙara muku godiya da irin gudunmawa da kuka bayar. Kuma ma'aikata da aka rage a baya ƙalubale ne gare mu, yadda waɗannan suka taka rawar gani har suka zo gaci suka tsallaka, to kowa fa ya ƙara zage damtse kar ya gaza a hanya. Yanzu muka ba da shaida cewa ba wanda aka taɓa ladattarwa a cikinsu, to kuma ku yi ƙoƙari a lokacin naku aikin, kar a samu kuren da za su je ga fagen a ce an ladattar da wani ko wata. Kuma har Allah ya kai ku lokacin da za ku abin da ake kira humble exit a service, wato an fita cikin karama da mutunci da girmamawa. To ina muku addu'a, Ubangiji Allah ya rika muku kuma ku kai gaci lafiya. Abu na gaba, an yi maganganu na cewa aikin gidan rediyon Bauchi aiki ne wa al'ummar jihar Bauchi. To yana fadin haka sai ya tuno min da wani abu da kwana biyu na yake damuna, mai girma chairman na board. Kuma alhamdulillah kai ma shugaban a gidan rediyo bayan shugabanci da kake na daraktocin BRC da BATV, ga chairman na NUJ, ga chairman na RATAU. A baya lokacin ayyukan hajji na baya, media ba excluding dinta a sha'ani na kulawa, saboda aikinmu yana da muhimmanci. Amma a yau sai aka zo ga wani zango da ba mu san dalili ba, walau daga ita hukumar alhazai ne ko daga ina ne, ba na jin bara akwai gidan rediyo ko media da aka bata kujera, ba ni da labari officially a kamar yadda ake a baya, wadda da har yanzu zai rata duk suna cikin wannan lissafin. To muna amfani da wannan dama mu yi kira, idan ga hukumar alhazai ne, idan ga wani bangare ne na gwamnati, muna da haƙƙi. Yadda ma'aikatan lafiya suke professionals a aikin hajji ba a mantawa da su, yadda malamai masu wa'azi suke professionals ba a mantawa da su, yadda masu ba da jagoranci wa alhazai masu tallafi kenan, kai yanzu har akwai ma environmentalist ba a mantawa da su ana ba su. To ya kamata media muna da muhimmanci. Sai na tambaya waye ne shugaban kwamitin yaɗa labarai na tawagar aikin hajjin bana, sai ake gaya mini wanda shi ba ma'aikacin watsa labarai ba ne, bai sa abin da ake kira communication, professional communications ba. To wannan babban gibi ne ba da ake bukata. Shugabanni na NUJ RATAU, mai yiwuwa ma har da mu dukkanmu media executives, lokaci ya yi da za mu zauna mu tattauna wannan kalubale, za mu fitar da

0: position din mu ne mu fitar ya zamanto yana na rubuce ga gwamnati domin a sani cewa ana tsallaka mu ba ma kuma jin dadin haka kuma hakan ya shafi irin ayyukan da muke yanzu ba wakilin gidan radio sai dai ana kame-kame a taba wannan taba wancan waya samu labari a kasa mai tsarki dan kujera ɗaya biyu da za a rarraba wakilan nan a rasa shi an gagara kaga bai fi karfin jihar Bauchi ba wanda a baya kullun an tashi tun a ajin farko akan yi lissafi da ma'aikatan yada labarai to wannan muna amfani da wannan dama taro ne muka samu muke nuni ga wannan kokawa kuma muna fata zai shiga kunnan waɗanda abun ya shafa kuma mu ba za mu nade hannu mu zauna haka ba za mu ci gaba da bi za mu hada gwiwa da ita NUJ da kwamitin shugabannin gidajen radio da talabijin da muke da su a jiha mu ga me za mu yi domin a tare wannan faruwar sa nan gaba kuma muna godiya ga dukkan ma'aikata iya haɗin kai da ake bamu gidan radio Bauchi ana kokari kun ga dai muna dawon tafiya hankali a hankali ana kan farfado da abubuwan da ya kamata kuma mai yiwa wadan yi saurin yin albishir ba amma dai akwai alamar albishir din
1: shugaban gidan radio Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira da yake abu ne da ya shafi yan jarida kai tsaye shugaban yan jarida ta kasar reshen jiha kamar Umar Said na cikin manyan baki ya kuma koka kan yadda ma'aikatan tashar suka yi karanci a cewar sa duk da cewa a yanzu haka jihar Bauchi na tsakiyar kakar daukar ma'aikata to da bukatar abu a BRC da gidan talabijin mallakar jiha wato BATV kula ta musamman kan wannan batu na daukan aiki
2: Digi ICT na san kana cikin wannan process na diban ma'aikata wanda aka ce a dibi ma'aikata matasa masu jini a jika so magana gaskiya shine kafofin watsa labaran nan guda biyu ya kamata a ba su special attention ne shine maganar gaskiya don anan yanzu aka zan iya kira maka wanda yake ya kai shekara 10 yana casual staff akwai 15 biyar shine na kasa so kuma wannan aikin ba aiki ne misali na rubutu ba aiki ne da kwakwalwa wanda shi ma an yi training din sa ne yanzu gashi ana magana za a yi godiya ma waɗanda suka yi retire maybe su suka dauko waɗannan din nan to su waɗannan wanda aka dauko kuma aka zo aka ce misali ba dauke su ba in ka je ka dauko wani misali a wanda yake yawo a cikin gari wallahi yazo ba zai iya ba sai ya koma training din so muna roƙon gwamnati daga Kausar murya ta ba da special consideration wa BATV da BRC wurin diban ma'aikatan nan especially casual staff da suka yi shekara 10 shekara 15 shekara 5 din nan shine adalci a taimaka musu matasa ne kuma duk abin da ake ba su MD ban san yanda yake nema ya ba su ba ba wani abin a zo a gani bane so in an sa su a cikin system din gaskiya ina ga zai taimake mu lastly na son yi amfani da wani dama in yaba wa shi managing director na BRC Bauchi kuma zan yi roƙo kafin ya ba masa wa ma'aikatan gidan radio Bauchi wani lokaci ba wai kai addu'a wa kanka ba idan kai addu'a wa shugabanka zai shafe ka yanzu wannan kudin da ya aje misali duka 100,000 ya kashe yanzu ku je ku bude motar sa dan iya muku rantsuwa bai da full tank in an yi sa'a ne a samu half tank so inda zai dauka misali ya zuba a motar sa zai taimake shi amma sai ya ga cewa gare shirye wannan abu a yaba ma waɗanda suka yi aiki suka gama ba karamin abu bane wallahi ba kowa ne ake kiran sa a zo a ce an yaba maka da shekara 35 da kai ba so ku kuma ko da tsuntsiya ne za a miƙa muku don Allah ku yi godiya ku yi murna ku ci gaba da addu'a an kira ku an mutunta ku a wannan abu da kuka yi so muna godiya managing director sai mutum wanda yake da tunani zai irin wannan abu
1: shugaban kungiyar yan jarida ta kasar reshen jiha kuma da Umar Sa'id Hassan Alhaji Hassan malami ne tsangar koyar da aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya da ke nan Bauchi wanda ya bukaci masu ritayar su gode wa Allah da har numfashinsu ya daki kofar ritaya
3: ba mun zo nan ne don mu yi bye bye da ku ba a mun zo ne nan mu shake mu yi rawa a bisa a nasara da kuka yi mutane da yawa ba su kai ga haka gacin ba sun yi rashin lafiya wasu sun rasa rayukansu amma a ce lafiyanka kalau ka bar aiki ka gama shi ma wani abun babban godiya ne ni na tabbata a tafiyar ku za a rasa ɗaiɗaiɗin ku ko dukan ku akwai mata musamman wanda suke gidan aure ina so in gaya muku tasirin da rediyo yake yi wajen riƙe matan aure a gidajensu radio musamman kuma aikin ku ko ana so ko ba a so ko ta wani hanya ne ya shafe su waɗannan matan saboda haka bisa tarihi kun yi babban gogormaya gogormayan da kuka fara aikin nan cikin wuya cikin tsanani kuma cikin tsananin yanayi na mulkin soja da kalubale na aiki kansa da rashin kuɗi da rashin na'urorin aiki a gudewa ya taro amma duk kun tsallaka wannan nasara ce babba yau ga mu nan mun samu sauki a aikin kuma har yanzu da kalubalen basu kau ba saboda haka muna gode muku matuƙa da hanyoyin da kuka shimfiɗa mana maganar da yake chama ya faɗa har ga Allah magana ne muhimmi in ba mu lura da shi ba gaskiya za a samu matsala waɗanda suke an casual yanzu a gidajen radio na wasu ɗalibanmu ne mun san su idan da shawarwarin masu tafiya da aka kawo su misali wallahi in an canza ba za a ji daɗin aiki ba so wannan is in our interest ne gaba ɗayan mu a matsayin mu na ma'aikatan gidan radio da abokanan sa mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa waɗanda aka yi recommendin an kawo su gidan radio nan sun riga sun bauta ma sun ba da shekarunsu kuma an riga an san ana ganin su kaman ma'aikatan gidan radio ne gaskiya bai kamata a hangi wasu ba ba tare da su ba
1: Hassan Alhaji Hassan Alhaji Hayatu Baban Maji Abubakar shine director general a hukumar sadarwa da tattalin arziki ta zamani wanda ya buƙaci masu retire da shiryawa shiga sabon rayuwa da ta sha bambam da wacce suka ajiye
4: retirees mu wanda kuka yi retire muna mai farin ciki kuma wannan retirement din wani sabon fage ne na rayuwa wanda aka yi facing din shi ba wai rayuwar ya kare bane wani sabon fage ne da a sake shiga imagine kai shekara 35 ko 30 kana abu daya yanzu kuma da ka zo ka sake samun canjin yanayi ka shiga wani rayuwar daban rayuwa ne wanda sai an yi hakuri rayuwa ne wanda sai an dajirce rayuwa ne wanda kuma sai an kara kusanci ga Allah madaukakin sarki saboda dole da ai hakuri abu ne wanda da a ganshi yanzu wanda ba taba ganin shi ba da in dan shigo office din kan gaishe ka yanzu in na gamu da kai daga cin din daga ma hannu to dole sai an yi hakuri amma muna addu'a Allah ga Allah madaukakin sarki ya ba ku jajircewa da hakuri da iyalanku da mutane baki daya na wannan rayuwa da da ku yi facing an bani sako guda biyu daya an bani sakon directly daya kuma indirectly daya MD ya bayar akan rashin saka ma'aikatan gidan jarida ko gidan radio gaba daya da TV a abin da ya shafi harkan haji insha Allah wannan abu da mu kai shi gaba abin da ya dame ni shine shekara 6 yanzu shekara 1 ne ya kare ma gwamnatin nan duk da MD ya zo a shekara 1 ne yanzu yake nema da a ce tintin yana nan ni na imani da yanzu an yi addressin wannan issue din mai girma gwamnatin jihar Bauchi dan jarida ne ɗaya ne daga cikin ku duk abin da ya shafi ɗan jarida wallahi bai dokan shi da wasa sai dai in ba a yi pushin ba da mu yi magana da shi kuma maybe bayan dan ba da shawari na bayan dan kai gaba dan ba da shawari na kuma ta yanda da a bullo ma abun sai sako na gaba wanda chairman wana ya bayar akan maganan dokan ma'aikata shi wannan aiki da aka doka ma'aikata guda 18 ne muna da ma'aikata kusan guda 91 ne a jihar Bauchi to guda 18 ne kadai gwamnati ya bada approval din su aka doki mutum 10,000 a ciki ma yanzu approval din da aka samu mutum 5,669 so akwai second phase da da'a yi na dokan ma'aikatan wannan aiki na jarida is a professional abu ba kanda da'a yi ni da na karanta computer in zo in ce wai dan zo ne aikin jarida ko da yaushe akwai committees da muka yi da MD in na zo ne abu ina tunanin nayi daidai he ce mu Hayatu wannan is unprofessional ba haka ake yi ba ga inda ake yi so dole a ma'aikat abu aiki ne wanda inda doka in gidan da a fara considering kamar inda aka faɗa maganan casual staff su da a fara considering kafin a dauki wasu kuma dole is a professional based abu ba kanda da ai ka karanta wani abu a dauko ka a kawo ka insha Allah da mu yi magana da MD as well akan yanda da ai amma wannan doka aiki da aka yi ma'aikata 18 ne kadai kuma babu yan jarida even though akwai ministry of information sun nemi information officers amma kaman BRC BATB da sauran ma'aikatu ba su a ciki kusan kowane ma'aikata suna da dan wannan gibin babban tashin hankali ma da naga number of mutanen da suka yi retire MD gaskiya kana da aiki ba kadan ba saboda kafin a iya samun mutanen da za su yi tushe wannan gibin ai ba ko ka dauki aikin ma ba za mu iya toshewa ba
1: Alhaji Hayatu Baba Maji da karshe shugaban hukumar gudanarwar BRC da BATB Alhaji Muhammad Inuwa Bello ya hori masu retire da su ji cewa damar gwagwarmayar rayuwa suka samu
5: Allah ya maka gata ka shekarar 60 ko ka shekarar 35 ka bar aiki da karfin ka wallahi tallahi abun alfahari ne sai ka so ya Allah ina so ga mu zuciyan ku ya mutu don kun bar aiki wasun ku har yanzu za ku yi amfani ni ba har yanzu ina amfani yanzu ni ne GM na Eagle Radio inda na kashe zuciyar rada ban je wurin ba saboda haka you are still very useful kamar yadda DG ya faɗa nan yake sai shi house tunanin sa ma shi ne duk wayannan sun bar gidan radio ya zai yi wallahi akwai yanda za a yi wasun ku za su dawo ki mana manager domin idan ba ku zan ba in kun je kun zauna zaman gidan ba sai ya dame ku irin wannan shi yake sa a tsufa da yawa da wuri gani har yanzu zai ku dawo tsufan ba ta nuna ba ko ko ta nuna a 72 ai an gode ai so gaskiya taron da aka yi a nan ba wanda ya faranta masa rai iri na nan aka yanka min aka yanki cibi na nan na fara aikin gwamnati nan na tashi har na shekara 20 kafin na bar nan as managing director bayan na tafi gidan ya ci gaba da haɓaka wanda Allah ya kaddara muka ga cewa za su yi amfani muna da hannu wajen ɗaukar su aiki suka zama wani abu alhamdulillah to Adiji ya yi maganar ɗaukar ma'aikata yes wallahi gwamnati na kokari mu ma muna kokari kuma commissioner na information ne yanzu gaskiya dole a daga cire masa guda yana kokari kullun tunani na asaka commissioner da ya san information a saka wanda zai jagorancin gidan radio wanda ya san aikin radio kuma wannan shi ya yi probit din to ana nan ana ta kokarin tunawa da priority cewa kamar yadda DG ya faɗa phase by phase ne next phase da I considering ma'aikatan gidan radio amma kanina DG a hanzar ka yin haka dalilin shi ne za a kawo equipment MD ma ya gaya muku ni ma chairman na board an gaya min cewa kayan mu ma yana sama wakili yana kokarin saukowa idan aka sauko da yana airport idan aka sauko da kayan nan na miliyoyin naira dola aka zo babu ma'aikatan za su yi operating ɗinsa ya yi kenan za a yi kaga aiki ya koma baya shi yasa muke kokarin a yi maza wanda suka san aikin kuma dama suna yi na rana a tabbasu confirmation don su iya aikin nan sun iya aikin nan su gaba da yin aikin don wannan equipment ne ya lasta
1: Alhaji Muhammad Inuwa Bello wasu daga cikin masu retire suna jin daɗin su dai da aka karrama su kamar da za a ji sunayen su da kumuriyoyin su a jere
6: Phoebe Ura David na yi murna kwarai da gaske ya mun kaman in tashi man fara rawan sayawa don murna domin tunda nake a BRC ban taba ganin an yi irin wannan ba sai a kanmu so abu ne na murna
7: lokacin da BRC ta nemi ki ba ta gudunmuwa bayan kin retire zaki iya ba amsa wannan gayyata
6: I'm ready na shirye
8: to sunana Muhammad Ali Rajai ni ne kuwa na ji dadin wannan karramawa matuƙa gaya sabila da duk wanda ya karrama ka a sai dama fa ya san da zaman ka ne ya kuma san da amfanin ka ne ya san kuma irin amfanin da kai ya kuma yaba da irin gudunmuwar da ka bayar a lokacin da kake gudanar da aikin ka saboda haka wallahi na ji dadi sosai
7: me zai fatar ka gidan radio
8: ai fata ta da gidan radio Bauchin nan gaskiya yanda duk ake jin su wani BBC su wani Amurka su wani ne ita ma wallahi a dinga jinta a duniya gaba daya haka
9: sunana Jadida Elia gaskiya na ji dadi har dadin ya sa ni ma na yi hawaye don ni wallahi har ga Allah ne ban taba na sa zuciya na ba cewa wannan abun zai faru a wannan lokaci gaskiya ba abinda zan faɗa Allah ya kara mishi sawun kwanaki MDD Muhammad Umar Shira har ga Allah har jikokinsa ƴaƴansa jikokinsa yan uwansa wallahi za su samu sa'un rai da abinda yake alheri baya da bambanci gaskiya kai kuturko kai makaho wallahi yana tare da kai ubangiji Allah ya biya mishi ladansa gaskiya mun gode sosai
1: wasu daga cikin ma'aikatan BRC da suka yi ritaya a yayin shugabancin Alhaji Umar Muhammad Shira a kuma shirya musu bikin bankwana

0: Rufa rufa ba
1: Allah kar dauka bi'ar sai uwa ma ba da mama.
2: Shirin yau da gobe na bi'ar sai Bauchi.
1: Madalla aikin haji dai ginshike daga cikin ginshikan musulunci guda biyar, kuma yana da dokoki da kuma ka'idoji. Hakanan kowace ƙasa akwai dokoki da take shimfidawa, take kuma umurtar mahajjantanta da su kiyaye waɗannan dokoki da ma dokokin da ƙasar Saudiya ta shimfida. Koda cikin ganar su da wakilanmu Sheikh Faiz Sheikh Ado Musa ta Fawa Balewa, ya hori mahajjantan jiha da su kasance masu kiyaye dokokin domin samun ƴancin aiwatar da aikin haji cikin walwala.
3: Kowa ya tsaya je abin da ya kai shi, kar mutum ya ce kaman wanda suke zuwa irin su Dubai su yi na cewa yawon shakatawa ne, ya je ya bar aikin ma ya je yana wani hidima. Da aka je sallah raka'a biyu a raka masallacin Makka, kaman ka yi sau 100,000 a garinku, kaman ka shekara 84 da wata 6 a duniya kana ibada, kamata mutum ya yi sakaci da wannan. Ba da aka yi raka'a biyu a masallacin manzon Allah a Madina, kaman ka yi sau 1,000 a garinku, to wannan babu alherin da ya kai duk duniya, ba inda za ka samu ka sai. Kuma gatan wani ya kaje ga sai komawa, ba kowa Allah yake mishi ba. Saboda haka muna kira mu alhazanmu da wanda suka riga suka isa da mu na ba da damu karasa, to kowa ya je ya tsaya ya yi aikin da ya kai shi. Saboda haka abinda bai shafe ka ba kuma ka bar shi. Annabi ya ce inna min husnul islami tarkuhu ma la ya'ni, ba cikin musulunci mutum shine ya bar abin da bai shafe shi ba. Abin da ya shafe ka kuma ka tsaya ka ga kayi shi, kuma a yi shi akan sani, kar a yi shi akan jahilci. Abin da baka sani ba ka tambaya. Mimani la taqaddama ni almutakabbiru walmustahi, wato mutum biyu ba sa taba ci gaba da mai girman kai da mai kunyan tambaya. To saboda haka duka mu sauke wannan girman kan, mu je a matsayin bayi mu kuma yi tambaya don mu yi aikin da ilimi an yi shi a jahilci Allah bai karba ba.
1: Sheikh Faiz Sheikh Ado Musa ta Fawa Balewa. Shi dai aikin haji ba yiwuwa dole sai da sahihin ilimin addinin musulunci, wanda shi ke wa mahajjatan jagora ga aiwatar da ingantaccen aiki. Wannan da ma wasu dalilai na daga cikin dalilin da ya sanya aka kira ga al'umma da tsaya kyam kan ilimin ya'yansu. Kiran kuwa ya fito ne daga bakin Dr. Abdullahi Abdulrahman Hannafi, malami a makarantar gwamnatin tarayya da ke Kashere, jihar Gombe, yayin bikin ya ɗaliban makarantar madrasatul ibtida'iyyatul islamiyya wata hafizul qur'anul karim da ke fadar Bayak a nan cikin garin Bauchi. Wakilinmu Ibrahim Idris Mundamiyo shi wakilce mu yayin bikin, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
4: Alqur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala tana fuskantar al'umma ne baki daya, watan ana so wannan littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine littafin da al'umma baki daya za ta rika kallo wajen dukkan motsinta da dukkan tunaninta da dukkan ayyukanta da dukkan abubuwan da za ta aiwatar har ta hadu da Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Dr. Abdullahi Abdulrahman Hannafi shi ma da yake jawabi Imam Muktar Aliyu ya yaba ne da kokarin malaman makarantar da sai ya bukace su da su kara azama wajen koyar da ɗaliban domin ba da ɗaliban ilimin da ya dace.
4: Wanda bai zama marowaci ba wallahi shi ne malami, yana iya hakuri ya dauki duk abin da ya sani ya ba wa ɗalibi. Kasabi ma in ka ga yana murna ɗalibin da ya koyar din nan ya sha gaba shi, to a faɗin duniya babu mai kaso arziki a hannunsa da yake iya miƙawa al'umma, babu ruwa kamar malamin da ya saka ɗalibi yake koyarwa.
5: Imam Muktar Aliyu. Tun farko da yake jawabi, shugaban makarantar Malam Musa Mu'azu ya ja hankalin ma'addata Alkur'ani ne da su yi aiki da Alkur'ani ta yadda ya dace domin amfanin rayuwarsu ta duniya da ma gobe kiyama.
6: Qur'ani nan yana kan su, don haka su yi aiki da shi. Qur'ani ya shafi abubuwa kamar haka, wayansu daga ciki ya shafi umarni da hani da kuma kwadaitarwa da kuma abubuwan da suke na ban tsoro da kuma na farin ciki da albishir.
5: Wasu daga cikin ɗaliban sun karanto wani bangare daga cikin Alkur'ani mai girma. Daga bisani mun ji ra'ayoyin wasu daga cikin ɗaliban.
7: Sunana Aisha Tsun Sali, ina farin ciki sosai da bare ta ba musantuwa ba a wannan rana.
0: Tabo zuwa gari yayi. Siyarya ayyukan karatu a makarantar
5: Islamiya. Karshen rahoton kenan, Ibrahim Idris Mundamiyo, BRC Bauchi.
1: An gaida Mundamiyo, yanzu kuma sai tsarabar shirin.
7: Kana so dama ka zama to alƙali na gaskiya daga safiya zuwa da daga tambene daga safiya zuwa da daga tambene ne. To anan ne zaka fara gara cewa kuma kafin ma ka fara kalubalanta shugaba, kai ma kana da babban kalubale a ciki.
1: Baki ɗaya kuma da hakan ma ka ƙarshen shirin na yau. Amma din mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela, Zara Adam Umar ce ta tace muryoyin da kuka ji kamar kullum. Ni ne na gabatar Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa saduwar alkhairi.

Ai sauraro, assalamu alaikum, barkan mu da warhaka, barkan mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin muna na a cikin littafin mu mai suna Abin Duhu, littafi na biyu, wallafawar Fauziya D. Suleiman, Ɗahiru mai fata zida ya ba mu littafin. Mai sauraro za a iya sauraron wannan shiri a ko ina kake a duniya, muddin wajen akwai yanar gizo, kawai laluba www.brcradio.org. Za a iya sauraron mu a Facebook. Za a iya daukan nauyin wannan shiri akan kuɗi kalilan ta kafar BRC Bauchi. Ajiya mun tsaya ne a inda idan har kun buƙaci ganin dangin mahaifina zan kawo muku su ko kuma na sanar da ku inda suke kuje ku yi bincike a kansu da ni kaina. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Sannan sana'a ta koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano, Alhaji Awale Gyada Kai. Yace kana ganin idan aka ce GB ka kawo sadaki a daura maka aure da Hassan zaka yi? Abdullahi Murmushi ya ce wannan shine abin da ya fi komai sauki da farin ciki a gare ni Alhaji. Wallahi ko yanzu a shirye nake da bayar da sadakin Hassana. Alhaji Awale ya gyada kai ya ce shikenan ka je ka ci gaba da shiri jibi idan Allah ya kai mu. Ka iso da waliyanka za ka aure Hassana amma ka fara turo mana da danginka a gobe sannan za mu ƙara yin bincike a kanka shikenan za ka iya tafiya. Ya kasa matsowa daga inda yake. Dan ba ya son motsawa gani yake mafarki yake yi bai dadi kuma in ya farka mafarkin zai gudu sai dai magana da Alhaji Awwal ya sake yi masa ne ta tabbata.

don ka fara shiri. Ya miƙe da tsananin farin ciki yana godiya ga Allah a cikin zuciyar shi. Ya nufi kofa Alhaji Sammani ya kalli dan uwansa. Yace amma Alhaji yaya kake zaton Abba zai ji? Wannan wani irin hali zai shiga? Alhaji yace shi ya sani shi ya ga koma menene babu ruwana. Sannan na nuna masa ne yake bani tukuicin sa ai. Idan ya ga dama ya rungumi wuta ko ya fada rijiya mai gaba dubu ba damuwa ta bace. Ya miƙe yana ci gaba da fada yace zan je na ci gaba da shiri. Shi kuma kayansa a tattara masa abin sa ko aje san da ya shirya sai ya zo ya dauka. Na wuce gida abin kamar shirin film ko almara cikin kwana daya maganar aure ta sauya. Daga nan gidan su Husna Abdul kai tsiye gidan Murtala ya je sanar da shi dukkan abin da ya faru. Suka dinga tauna maganar da mamaki da farin ciki. Sannan suka wuce wurin mahaifiyar Abdul suka sanar da ita dadi ya cika ta. Allah baya bacci lalle ya amshi addu'ata. Dan kwana nake ina yin kuka da sanar masa yanzu maza ku garzaya can kauye ku sanar da dangi ku taho da wasu yanzu ni ma zan sanar da abokan arziki da kawayena nan za su zo mu fara shiri don ma Allah ya sanya na yi tanadin wannan lokaci. Najima ina ajiye abubuwa da zan yi amfani da su wurin aurenka. Sai gashi Allah ya nuna mini. Allah na gode maka da wannan baiwa. Hakanan suka wuce can kauyen su Abdul. A gida Alhaji Sammani biki ya sauya. Hassana sai waya take yi wa mai gyaran jikinta. Akan ta dawo ta manta da neman angon nata. Shikan Abba bayan ya gama takeici da safi ya nufo gidan su. Mahaifiyar shi kawai ya tarar. Ya zauna yana mata kuka da magiya. Amma ta ce ita ba ruwanta. Ya bari mahaifinsa ya dawo bata san mataki da ya dauka ba. Suna nan zaune sai ga Alhaji Awwal ya shigo ran sa bace bai ko kalli inda suke ba. Ya wuce yana shirin shiga sashin sa. Hajiya ta masa magana. Alhaji ga fa yaron nan ya zo neman afuwa. Yace wai ba zai kara ba. Maganar iyakacinta a baki. Amma cikin ranta murna take yi. Domin Mero ta sanar da ita dukkan abin da ya faru a baya. Alhaji Awwal ya waigo a fusace. Yace ai kuma sai dai abi wani sarkin amma maganar auren shi da Hassana babu ita dan yanzu haka har mun gama magana da yaron da take so yake kuma santa dan mutunci ba irin ka ba. Abba ya dafa kai ya rude yace Alhaji wai kuna nufin an fasa aure na da Hassana kenan? Alhaji Awwal yace ka cire kalmar an fasa idan har kana so na maka aure sai ka kawo wancan lalacecciyar yarinyar da kuke watsewa na hada ku aure. Kai ita zaka aura ma dole? Murna Hajiya Amina ta koma ciki ta miƙe a fusace. Haba Alhaji me zai yi da mace mai zaman kanta? Gwamma ka ban shi dai Allah ya hada shi da ita ta gari wacce take son sa yake son ta. Amma ba wannan watsatsiyar ba. Alhaji Awwal yace da yake ita ba diya bace ba ko? Danki shine dako? Ko ma dai me bai shafe ni ba. Yaje yayi dukkan abin da ya ga dama. Amma batun aure shi da Hassana babu shi har abada ya kada kai ya wuce. Abba ya fashe da kuka ya rasa me ya kamata yi yanzu. Duburuka da ya ce akan Hassana ba matar shi bace. Wani ne can zai aure ta? Gaskiya an cuce shi matuka. Sai a wannan lokacin Hajiya Amina ta ji tausayin dan nata ya tsirga mata. Dan ta jima bata ganshi yana kuka kamar haka ba. Amma dai ta san komai mai wucewa ne. Da asiri da aka masa ya karye zai ci gaba da rayuwar shi kamar baya. Za kuma a samu masa mata da tafi Hassana komai da komai. Da wannan ta fara lallashin sa da kwantar masa da hankali. Abu kamar wasa karamar magana ta zama babba inji yan azancin magana. Domin yau gashi har an daura auren Hassana da Abdul Jabbar. Husaini kuma da Hashim aure mai cike da ban mamaki. An yi shagulgula irin na masu hali da kuma ƴaƴan gata. Husaini aka fara kaiwa domin Abdul Jabbar ya ce a bashi sati biyu ya kammala gyaran inda zai ajiye amaryar tasa da kuma hada kayan lefenta tunda auren ya zo ne bagatatan. Don ma Allah ya taimake shi ya kammala ginin gidan shi. Abubuwa kadan suka rage musu. Unguwa daya suke da Murtala sannan kuma yana da kudade a cikin akwatin ajiyansa. Kuma aminin sa Murtala ya yi masa komi domin shi ne ya kawo akwatuna da takalma da jakkuna har da setin dan kunne da sarka da sauran kayan lefe akwati 12. Shi Abdul Jabbar kayan ciki kawai zai siya. Mutane ba su yi mamaki ba domin abotarsu ta wuce nan har da ita aka kai Husna. Amma a motar Abdul Jabbar ta lafi domin ya ce bai yadda matar shi ta dinga yawo ita daya ko da wasu kartai ba. Bayan an shiga da Husna kowa ya sanya albarka aka ce za a wuce gida. Nan farigima ta barke domin da Hassana da Husaini kankame juna suka yi suna kuka akan ba za su rabu ba. Dan tunda aka haife su ba ta raba musu ko da

0: A gaida Altu Usman da ta gabatar mana da shirin kunnan kanawa daga nan gidan Radio Bauchi. Abdul Jabal Ango Husaina Ai Hassana. Abba kuma ana fama da yawon duniya. Kai lalle akwai badakala cikin wannan shiri. Kasance da mu gobe karfe 9 da rabi domin jin ya za a dora daga ina kuma za a taso. BRC2 FM 94.6.
1: Amfara kenan. Wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magi stane daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranan Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: a cikin shirin na yau yana kunshe da cewa
1: Iran ta mika Pakistan martani ga tayin Amerika kan yarjejeniyar sulhu.
0: Rasha na gudanar da bikin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a wani yanayi mai ban mamaki.
1: Farmakin sojin saman Chadi yayi sanadiyar mutuwar gwamnatin musunta in Najeriya.
0: Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan tafi a cikin shirin na duniya ina labari tare da Yahuza Hayadoka da kuma
1: Hafsat Abubakar.

An saurari shirin Hajj Mubarak. Ya zo muku daga nan gidan Radio Bauchi Biyar C2 FM kan mita 94.6. Muna fatar ana jin daɗin kasancewa tare da Biyar C tashar al'umma uwa maba da mama. To da misalin ƙarfe 10:30 za mu gabatar muku da daga ofishin war gidan gwamna. Fatar za a ci gaba da kasancewa da mu domin sauraron shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa.

0: mana zuriya gaba daya ya shiryar da al'umman mu gaba daya. Da wannan muke cewa za mu gabatar da wannan kudi da aka ce mu bata, kafin nan kuma muna fatan yan uwa za su yi mata dan jawabai domin ta samu shiriya insha Allah.
1: Kasancewar shugaban kungiyar CAM bangaren mata Mrs. Gladys Bami ta halarci zaman wannan ya sanya ta karkato daga ayoyi masu tsarki tana mai jan hankalin Mrs. Joy ta yi amfani da wannan dama da ta samu wajen sauye ɗabi'unta.
0: Da farko muna mata mamanmu matan gwamna godiya domin wannan intervention din. Gaskiya ba mu da abin da za mu ce sai dai roƙonmu da fatanmu shi ne bari Allah Ubangiji ya sa mata albarka.
2: Amin.
0: To Joy, ina so in jawo hankalinki. Yau dai ceto ya zo miki amma ta wurin mutum. To a rayuwa daman shi Allah ba shi da kansa ne zai so ko domin ko ya yi wa'azi ko ya kawo ceto ba, amma yakan yi amfani da bayinsa ne. Ita matan gwamna, she is one of God's servants. She is God's sent to this state and to humanity. And honestly, you as a Christian, you know the season, the wicked season in the Easter. So when all these things were going on, now that the children kaunan Ubangiji ne ya zo miki a wannan season din, domin da living Easter shi ne ceto, ceto ne ya zo ma masu bin Yesu. So kuma a wannan season din ne Allah ya yi amfani da ita matan gwamna ta fitar da ke, ta kufutar da ke daga cikin wannan damuwa. A cikin littafi mai tsarki akwai inda littafi ya nuna mana da cewa akwai wata karuwa da aka yi mata zargin zina. Duk annabawa suka zo da dutse za su jefa, amma da Yesu ya zo aka ya tana kokarin gudu ga ta ga Ubangiji. Menene sai ya tambaya? Aka ce ta yi zunubin zina ne. Sai ya ce duk wanda bai da laifi bari ya zama farko wanda zai hurga wannan dutse. Sai kowa ya rike dutsensa bai iya hurgawa ba. Kalman da Ubangiji ya magana shi ne nake son gaya miki, ya gaya mata ya ce go and sin no more. Yau ceto ya zo miki, ban san dalilin da akwai abubuwa da yawa da suka faru da ya kawo ki zuwa gidan gyara. Ke kin fi mu sani, yanzu wannan ceto da ya zo miki yau, ina son ki dube shi a kaunan Ubangiji kike. Idan kika yi wasa da wannan kauna, to gobe ke da ki kuka da kanki. Kina da yaya, kina da miji, ga kike kyawun mace, ki rike wannan ɗaukaka da Ubangiji ya baki. Kuma Allah ya halace ki, ya halace ki da dalili. Don't deviate from the main purpose why God created you. The Bible says you are fearfully and wonderfully made by God. Why would you allow the devil to mess you up? So now what I am telling you is go and sin no more. With what the salvation that has come to you today, I pray that Ubangiji nan da ya kawo miki wannan kauna za ki je ki appreciate din shi. Kuma a ƙarshe muna mama magodiya. Allah Ubangiji ya bar mana mama. Duk abin da kake nema na rayuwa bari Ubangiji ya bata. Bari ita Joy wannan alheri da ya zo mata idan ta tafi, bari ta dauki koyi a cikin wannan taimako da ya zo mata. Saboda haka muna godiya, bari Ubangiji ya taimake mu.
1: An ce ya fa kyauta tukuici, wannan dalili kuma ya sanya bayan kammala jawabai Mrs. Joy Android tare da mahaifiyar mijinta Mrs. Ladison de suka mika kalaman godiya ga karamcin uwar gidan gwamnan.
3: Bai taba tunani ko mama za ta iya zuwa mun a wani damuwa na shi ba, domin ban da mama ma balle baba a rayuwa. A yadda ta duke ni tun farko tana shawarcen da ni, ta mai da ni yadda ko yar da ta haife ta mata mata fada kamar yadda take mun fada. Tana ɗi na mamaye ne da ayyau da ban shiga irin wannan yanayin ba. gashi na gode yo Allah ya kawo ta take mai kene na fita a cikin damuwa san sau ne irin godiya ne zan yi mata da ku kuma gaban dia duka ba amma Allah ya saka da alkhairi na gode
2: gaskiya na ce maku na gode muku duka kuma san gwamnati ta dawo kai dan na ce kamar da na ganta musubu na mata gode mata sosai abin da ta yi mun Allah ya saka mata da alkhairi kuma ba saboda ita ba da ban sai ku yarinyar nan take ba da iyayenta za su zo mun da ban sai abin da zan faɗa musu ba ubangiji ne Allah ya ce matan gwamnati nan kai Allah ya saka mata aiki na da take yi in ta zo ku ce mata ne na zo na ji abin da ta yi da ban danta ba ban taɓa zuwa bauchi ba ban sai ko ina ne bauchi ba na bar gida shida don ban sai wurin na ce bari in tashi da wuri na zo ba sai wurin ba ya ta tambaya haka na zo ta soka ta san na tambaya haka kawo ni nan ina shiga mana ji tsoron shiga nan na ce kamar irin nan haka sai shiga wannan wuri wuri ne ke nan kuwa sai na tambaya sai na samu a can ne sai ya ga ita to ki zo mama ki zo ku ki don na karba number nan nan din nan nuna masa number na ce ya kuri wannan number su kira mu kuma wannan number haka ne aka yi gani har na zo na shiga na same ku gaskiya aiki nan da kuke yi ubangiji Allah ya saka maku da alheri ubangiji ba ku karfin jiki da mako da kuke yi ma mutane ubangiji ne mun ku ninki ba ninki mun zan koma da ita zuwa gida in ta kara kuma ga tana fa tana da yarinya ne na goyi yarinya ne tana shekara 5 yanzu yarinya na 2 December tana tambaye ni na mama ta kaka wife ma my mommy zai mata kariya wani lokaci ta ce kaka kina fada to ina take ba kin gudu take ba na nema ba sai gudu take ba na gode wa Allah na ganta sun kama kan kai gida ina ba ta one this the last katta kara na gode
1: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta BRC 2 FM kafin mu ci gaba ga wannan sako
4: tarbiyar yara na rushe
5: aba iyaye ina kokan saluna
6: shiga mu kukan na sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni sannan ga kuma wanke can na jiran ki bayan nan ki koma dai ga shara ga mopin ja'irar yarinya ni zan yi miki aikin gida kuma dafa in baki ki ci zo nan
7: zaki ne ko zaki
6: yanki ba zaki ba ko sai na kona bakin kukan naki tukunna
8: assalamu alaikum lantana yaya haka ina abin duka anan yar wannan yarinyar
9: ko dun ba ke kika haife ta ba
6: a sabuwa ba na san haka wannan ai shine shiga uku ni fa bana shi shige miki a hidimar gidanki
8: kwantar da hankalinki lantana tsoro nake ji miki kin san fa irin wannan cin zarafin yara kanana kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi ta kafa yake aiki kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki
6: gidan yari dai sabuwa na shiga uku Rabi mazu zo ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki kin kafin babanki ya dawo
10: wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnatin jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi